0: Ano pang inihintay mo? Eh di tuto ka lang, di ba? Ano pa nga ba? O Jason, still pa rin man in the show until 9 o'clock. I-shoutout natin yung mga masisipag na mga nag-message sa atin sa ating Facebook page. Isang good morning kay Van Nice. Ano to? May garage sale daw ngayong October 6 sa may harap ng NEEP Lapasan, NEEP, near Lapasan National High School. Ayun o. Oh. Oh, marami daw palang ano dyan, mga branded. Punta kayo. Oo, oh, sa may NEEP Lapasan. Final of Freaks, magandang umaga. Ang gaputol-putol ang inyong signal diri. Oh, sa Bukidnon, di makatarong og paminaw. Ah, nadapit. Anong area po yan? Anong area po yan? Pakitext nga sa akin, pakimessage nga ulit po ulit si Fritz. Saang area po yan, Fritz Binalon? Ah, anong lugar yan? Ha, magandang umaga sa inyo. Shoutout, Lasaga Family, Baron Family at Hawaiian Family ng City Homes. Maraming maraming salamat po sa inyo. Regina Trangia Basadre, good morning! Happy niya, good morning kay Zarin, kay Christian, kay Alex, Damino Garon, Kamulong Pamahaw. Si Ate Fel din! Good morning, Ate Fel! Happy niya, naulahin ko sa balita, just woke up, late na nakatulog. Good morning, sweethearts. Yan, I miss you, I love you. Yan, magandang umaga po, Ate Fel. Thank you sa inyong pagpaminaw, ha? Yung nag-message ngayon, si Fritz, saang lugar ka sa Bukidnon? Para malaman natin kung saang area yung medyo kakarat-karat. Alright! We get 16 minutes after 8 o'clock. Pausing for another break here. Magbabalik ba tayo with more? Still with me. Ako po si Jason Steele. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.
1: 93.7. This is Heart FM. Hey, ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am? Ug taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako din sa Capricorn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas and then dito ako magdugay sa CR, magdala pag cellphone aron magkabawas. Karon paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marilo.
3: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong! Be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: ganito. Nagbe-message sa atin text line. Sabi niya, good morning Sir Jason, musta na po?
1: Nabali.
0: Sino po ito? Ah, si Sir Jimmy Coloso pala to. Ah, okay, good morning. Norman Trans, good tangsi, magandang umaga po. Happy Teacher's Day sa kanya beautiful wife daw, Teacher Rosana Olinan ng Montessori de Oro. Greetings coming from Bancoya Maan. Bancoya Maan. Tama ba yan? Mukulo yung slide natin. Anyway, magandang umaga kay Lady M. Maraming salamat po mga taga Igpitopol. Ay, buntag. Tagang salamat sa inyong pakikinig. Shoutout natin ang apong, ang kanyang apo daw na si Colin. Today, galing kay Lani. Yeah, maraming maraming salamat po. Good morning kay Colin. Galing kay Colin, kay Craig, and Lani. Ayun pala. Yeah, maraming salamat sa inyong pakikinig ha. 8:30 na. Ito muna, sitwasyon ng ating mga lansangan ngayon.
2: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa linya natin yon si HBCJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. J, magandang umaga.
3: Magandang umaga sa'yo Jason Sir. Ating Dea Correct Center, napakawa
0: Taas na po nga biyahe o linya sa mga payment centers. May na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive sa GCash para diretsyo na nga magamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa magdawat o padalagi ka na abroad at dunay mga extra fees sa ubang merchants maong maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. May na lang kay libre ang pag-claim sa remittance sa GCash abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab mag cash in o libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Hantod 8,000 pesos ang pwede cash in libre kada bulan. Maunga kong GCash, masayo ng kinabuhi. Sa pagkuha sa padala o pagbayad sa bills, dili na kinahanglan mo pila o mobiyahe pa. Libre pag yun ang cash in, maunga mag GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe ATM or 02-7213-9999. Other networks fees may apply to know more. GXchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas. Free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
2: Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay! Payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM kagayan de oras sa 93.7 FM pagkinoon. We get 44 minutes after 8 o'clock. Oras sa tisa atin ng Playtime Entertainment. Born for Happiness. That's DJ Ilham for you with Diggy D. Diggy D. Brother Dempsey Robles, magandang umaga. Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan, ha? Sa mga lugar kayo. Ganda kayo, Ma'am Roseline Nieles Lavistre. Magandang umaga po, Ma'am Ross. Thank you sa inyong pagpaminaw. Ito na, another winner. Mananalo ng bigas at groceries. Mapaminaw ta, mag-draw na ta, ha? Ruleta, select! Ang aming studio matatagpuan po dito sa may FICO Admin Building, Pimenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Ayay, patag! Patag. Puro tayo sa trapok sa patag. Isa lang, yun ang address niya. Number, ano to? 042 Zone 2, Patag. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas sa may bahagi ng Patag. May kasama pang groceries to, ha? Annalisa Ayop. Congratulations, ikaw ang second winner sa araw na ito. Samantala, yung first winner natin kanina, etong si Robin Abot. Robin Abot ng Carmen, congratulations, and nakadaog sa gagbugas at groceries. Dali, ID lamang ang kailangan para makapag-claim na po kayo. 846, sabayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung ating sa atin ng Covenant Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, nabalik ba tayo with more? Stand by, mga sweethearts!
1: 93.7 Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
2: Taga Santa Rita Farmer.
1: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Matagal na po kaya buhay kasi noon hindi ako makalakad. Tapos hindi ako makatulog. Tapos babalik-balik na ako sa doktor, wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad. Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit. Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng rice capsule.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
5: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 FM ka kaya ante oras sa rin ay 3.7 FM po ginoon. Oras natin, 4 minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Hoy, congratulations ha sa mga winners natin ng bigas at groceries. Abangan natin mamaya. Within the day, nako po, eh, maraming po tayong mananalo, ha? Marami pong mabubunot ng mga pangalan para sa bigas at groceries. Sabi ni Lady M, hindi ko raw binasa ang kanyang message. Binasa ko po kanina. Baka nangihi ka o nigawas ka o ahakanedo. Good morning na rin ha, mga taga-Igpito po. Lady M, ayong buntag, nagang salamat. Time for me to bounce. Maraming salamat po sa inyo, mga sweethearts. Oh, don't forget to follow me ha. Sa aking Facebook page, ang aking Facebook page sa Jason Space Heart FM. That's Jason Space Heart FM. Maraming salamat at tabayanan natin ang ating mga love songs. Kapiling naman natin mamaya, ako si George at si Dr. Heart para sa ating music from the heart. My name is Jason Steele na nagsasabing ang pagmamahal mo o ang pangikipagrelasyon sa iyong pares ay kagaya ng isang sasakyan sa gitna ng traffic. Di ba naipit ka sa traffic? Magsige man na siyang yaw-yaw diha, dili ni mo pwede bayaan. Iwan mo tayo sasakyan mo sa traffic pag di aninakaw ng iba. Mga sweethearts, have a great Monday! Kanayon sa magpaminaw ha, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko!

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Inihayag ng palasyo na may nakalaan na 6.2 billion pesos sa Department of Agriculture para matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na posibleng maapektuhan ng Super El Nino. May 39.82 billion pesos din sa 2026 National Disaster Risk Reduction Management Fund para sa mga climate-related events. Para sa 2027, 45.67 billion pesos ang nakapanukala para sa NDRRMF, habang 9.885 billion pesos naman ang para sa Quick Response Fund ng mga ahensya. Kasama rin sa proposed 2027 budget ang 11.18 billion pesos para sa rice buffer stocking, 4.5 billion pesos para sa crop insurance at 46.356 billion pesos para sa National Irrigation Administration NIA. Samantala, hinimok ng palasyo ang publiko na maghanda pero iwasan ang pag-panic buying at pag-hoard ng tubig. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Magandang umaga po.
1: Sa lahat ng mga guro, sa lahat ng mga magtutudlo. Kasama ba dun pag nagpo-point ka ng fingers, magtutudlo din ba?
0: Pwede. Literally, yun kasi yung meaning niya.
1: Yung mga mahilig nagtuturo, di ba?
0: Yung mga teachers.
1: Nagtuturo ng kamay.
0: Yes. So kasi tinuturo nila yung magagandang asal at tamang impormasyon and the education that we should be having.
1: Alright. So mayong buntag, everyone. Dr. Heart here. Of course, kasama natin si George. Dito pa rin sa ating programang Music from the Heart. Till 11 o'clock po tayo, dalawang oras na napakaganda ng mga love songs na I'm sure ako, mapapa-emote talaga kayo. At syempre, dagdagan pa natin yan, George, ng ating question of the heart.
0: Ay, Dr. Heart, mga sweethearts, totoo bang pag gusto, may paraan? Mm-hmm. Kapag ayaw naman, may dahilan.
1: Aba, totoo ba yan? Lagi natin itong naririnig.
0: Oh, oh.
1: Totoo nga ba daw pag gusto mo, may paraan? Kapag ayaw, nako, napakaraming dahilan.
0: Totoo nga ba ito? Pero may gusto lang ako idagdag, Dr. Heart, kasi pwede nyo bang ibigay din or i-share din as much as you can some experiences
1: lalo
0: that
1: na,
0: you can.
1: Yung nakapag-experience ng ganito.
0: Na may konting ay kasi
1: para
0: totoo
1: naman,
0: yan.
1: Para naman masaya yung chikahan natin, di ba? Tingnan nga natin. Kung nangyayari ba ito sa inyo. O kung nangyayari ba ito?
0: Oo, kung kamulo ba?
1: Nangyayari ba, no? Sige, paabot niyo sa amin ang inyong thoughts, ang inyong opinion, ang inyong views dun sa ating question of the heart. Sa ating text lines, ha? Dalawa po yan, 0917-1579-927 at yung isa, 0961-8924-927.
0: Abay, kapag online ka naman, nandun na dun sa ating Facebook page, yung post natin, at you can message us at Messenger Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
1: 9:15 ng oras natin. Let's move on with the song here, Sherine Reyes, Sa Piling Mo. You're in Heart FM.
2: Ikaw.

0: Dan province good para sa
1: core. Orion herbal oil.
0: Orion herbal oil ako ginagamit. Ngindot kayo dumiton.
2: Okay, may kailangan ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang dahil sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
3: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na akong ganado na siya sa pagkaon karon. Nung nalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yan, tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siyang i-maintain sa akong mga anak.
2: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napon siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napon kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas ang Mega Carsoft Gel Capsule adunay 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg ug vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel mga mulig-on ang kaugatan ug paminusan ang plaque formation ug malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga regla, matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga ker kay daghang balatian ang itiker. Okay, ayon nyo kalimti atong Ferbite Capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite Capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanaw niya na.
4: Oh, Dave!
5: Juan! Pastili pa yung ginawa ka ron. Nanaw ko eh, para sa'yo mo inspirasyon ba? Gisugot na ko.
4: Sige, sugot.
5: Nakauyab na ko ba? Si Mildred na ako uyab. Dugay na kay kukras na siya, ha?
4: Oh, mau ba? So, nanaw kay uyab na naka-inspirasyon.
5: No, na. So, sa ato pa, dili na sa tamag uban-uban. Kamu na yun ni Lucas sa mag-uban perme. O niya, kay na naman ko'y ako. Listen po, mag-uban-uban ko sa inyo ha, ni Lucas nga na naman akong Mildred. Ha? Isang anlop ako niya gisugot. Ah, kayis na yun ko'y. Ah, humot ka po kayis Mildred. Uy, oh, love kay ko niya.
4: Oh, mas mayo congrats sa inyo, Ado, ha? O niya, siya naging ang babae para sa imo hantod-hantod.
5: Para sa ko, ha? Kung ako, siya naging akong higugmaon hantod-hantod, di na ko mangitaglain.

0: Maayo. Tarungan ni mong uyab ha. Kay para di ka masakitan.
1: Ako masakitan nga blab man to na ko. Ugi ka sa magamping ka ni Lucas kay tisoyra ba na si Lucas. Basin og napay mo labaw sa mga checks.
0: Di na himo ni Lucas.
1: Ay, sige, patos ako. Yan hilang ko, nihapit lang ko din sa imo kay para magpahambog ko nga nakauyab na ko kay Mildred.
0: Ah, sige, pagamping mo. Congrats ha.

0: Oh, Joan, parang isa mo ha?
1: Ah, kanindot ani nga, blouse?
0: Oh, pwede isimba, pwede iantog mga party. Pero akong gido ha, kanipang simba ni mo o kanipang party kung nakay mga adtoan. O baka kitang duha.
1: Siyempre, kitang duha kung na-party ng mga katsa ko ha. Toon,
0: unsa man ang t-shirt?
1: Ako ning gipalit para kay Div.
0: Oh, para kay Div? Sa ako inon, wala ka magpalit para sa ako ah. Bahalag baratuhon ra.
1: Di nakita man ko na kung amurag ganahan si Div ani ba?
0: May pa si Div. Dilingon sa pagkuan nga, magpabalos ko, balusan ko ni mga palitan ko ni ma. Pero bisan nalang pag-una-una, huwag yung kakauna-una sa ako ah. Sukat-sukat sa atong relasyon, huwag yung kakauna-una nagpalit. Si Div, napalitan ni mong panyo. Katong namalit buta. Karun t-shirt.
1: Butang na ko.
0: Amigo ka, Emma. Pero karun lahi na, naana ko. Nga dapat gani unta. Nga mag-una-una ka para sa ako po. Balag panyo naman lang, labakara na lang. Balag tag-Jason rin nga labakara. Dilinong ang pabalos unta ka. Pero bisa na lang pag-una-una nga. Palitan ko ni mong panyo. Tag-kinsihon ba, tag-baintihon ba? Ay, mas maayo ka muna lang ka ni Dave.
1: Ah, Lucas.
0: Puro na mga ka, Dave, good. Sige na, manguli na ta. Nawala akong gana.
1: Lucas, naanda naman namo ni Dave, good.
0: Oo, kasabot ko. Pero sukad-sukad sa atong pagkaoyang, wala yung kakaingon sa ako nga Dave Panyo, nga tag-singkohon. Dave Labakara, nga tag-tulo-bainte. Para sa mga Lucas, wala. Puro rakadib, puro rakadib. Tara.

0: Sayo pa po na ni mo, day, oy. Ang buta ni day. Nahiya po si Lucas din sa kuwa. Pero naandan naman good na mo, God. Pangayong sorry ni Lucas. Nangayong kayong sorry sa iya. Iyan lang kong yatod sa balay. Kusok kay padagan sa iyang motor dayon. Grabing sukuha niya. Kitagaan ko niya pang party nga blouse. Pang simba. O niya, nakita niyang t-shirt nga akong ihawiran para kay Dave. Kay ganaan man si Dave ato nga t-shirt good. Ay, simpre, lahi magguto sa unang kamupani. Di bang mag-uban-uban, wala pa si Lucas, di pa mo uyam. Natural, masukom. Naunsa, magkapuro na lang po ka Dave di ay. Naanda naman ko na ako maragbali, wala lang ba? Lahi po kayo, matupani mo nga. Bisa ganig kung ano, agay ka makatulong, bisa baratuhon nga panyo. Sakit na, oy.
1: Ambot sa ako di. Wala minaw sa ko, ah.

0: Si Tiffany. Hello, Dave. Nanawag man ka?
1: Asa na naroon?
0: Tempa, hubog ka, Dave?
1: Oh, lagot kayo.
0: Tempa, nga nung nahubog man ka?
1: Paano ko sa inyo, ha? Magmotor ako.
0: Ay, sa, ako nalimuan na sa inyo, ha? Ay, napagmotor. Kaya marisikras siya ka, hubog man ka.
1: Sige, magulat ko. Kung ako'y laing ka-istorya, kung ako'y laing kasumbungan sa kong problema karon.
0: Problema nga, unsa man ang problema? Ah, sige, mana ako. Ay, napakarisibali kay hubog ka. Madiskrasya niya ka, magmuntor ka.
1: Sige, baka mo sa imo, ha? Best friend.
0: Sige, mana ako.

0: Oh, nganong si problema nimo?
1: Iwag yung kumagtuo nga. Mabuhat ni Mildred din sa kuha, Joanne.
0: Kay gano'n di ay?
1: Nakita yun na ako nga na si kauban. Nagsakay sila sa motor, panulong sila dito sa dipulong ng highway. Nasugatan ako. Wa sila kabantay sa ako nga nasugatan ako kay gikan kong dipulong. Ako yung panto.
0: Nato kasi mga yuan?
1: Wala. Kala ko yung ipalit. Ubanong taon-taon ka pero basi nag-uban mo ni Lucas.
0: Wala may mag-uban ni Lucas. Wala sa may magkita karon. Tawagan ako siya. Dili siya mo tubag.
1: Ay, ano di ay?
0: Nasa kasuko din sa ko. Time ba? Anong si problema din ni Mildred?
1: Nakita lang yung inaw siya na yung laki.
0: Oh. Mao ba?
1: Oo. Halos na ako paluparo ng motor tungkol sa diyang nakita na ako nga nag-angka si Mildred sa motor. May lalaki nga nag-drive. Nag-akos. Halos na ako paluparo ng motor.
0: Mao din kang grabe pag inom ni mo.
1: Pero ko sa balay nag-inom na ako mula ato sa layo.
0: Tama na, tama na. Ay, nakanong ko na si Mildred. Madisgrasya ra ka. Labi na kung mag-inom ka sa gawas. Nakunaunaan ni mo, magpakuso na po kagdagan. Morning, kamatya ni mo.
1: May ba ikaw na lang siguro akong ipanguyaban?
0: Oh, Div.
1: May pa siguro. Eh, klaro na naan nga. Buutan kang dili ka makahimo sa pagpasakit din sa kuha. Pero si Mildred, huwag makuntinto din sa kuha. Juan. Juan.
0: Ang imong naong nanas akong aping na ako.
1: Joan, mapaikaw na lang ang ipanguyaban.
0: Oh, Dave, ibukong kiyakan.
1: Joan.
0: Dave, buhay ko.
1: Joan, mapaikaw na lang total. Kababata ta. Suwito na ko sa imo. Suwito na mo kasi ako. Akong kinsa ko, kinsa ka. Parehas na kita.
0: Joan. Dave. Joan, pasagdin ako. Dave, Dave. Joan.

0: Okay, mahigala sa dili pa natin ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niyo paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Wua, Adapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong gibati sa una?
2: Labad yun ako uno kung di ko makastick. Sa sakaanlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay. Gitransfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano di ko magbawas and then ako magdugay sa CR kag magdala pag cellphone aron magkabawas.
1: Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay kaayo, wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you kaayo, Ma'am Marlo.
0: Okay, may gala mao tong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala no, hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, mauna siya. Human sa pila kasimana nga na-crash ka sa motor?
4: Natulo na ron.
3: Tulo kasimana. Mauna yung perting ugahan na?
4: Ayaw na, ayaw na.
3: Oo, oh, ayaw na. Unsa yung tambal? Ha?
4: Orion.
3: Ay, Orion. Okay, so mauna yung Orion Herbal Oil. Haplas ng bayan. Efektibo?
4: Ay, super.
3: Ha?
4: Super. Very effective.
3: Very effective.
4: So, kauga ang mga pangos. Wa na mo.
3: Tanaw ko isa, no?
4: Kaisa.
3: Grabe. Dagang pangos. So, mauna yung mga kagalaan ang ka-efektibo sa Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin ta sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa inyo mga anak.
5: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko na ganado na siya sa pagkaon karon. Nung dalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayong
0: epekto ang Nerviplex,
5: ako na
0: siya
5: i-maintain sa
0: akong
5: mga anak.
0: Okay, mga inahan, no? Ayaw gini nyo ihikaw sa inyong mga elementary mga anak ninyo. Dako kay nagtabang ang Nerviplex Syrup para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsang klase ng vitamins, Nerviplex Syrup. Makahatag kini siya og brain memory vitamins, makatabang nga moalirto iyang utok sa klase sa bata tungod sa taurine nga nasa Nerviplex Syrup. Matabangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerviplex Syrup gihapon. Makatabang nga mas mopaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor. Nerves vitamins para lagsik og dili luyahon ang bata tungod sa vitamin B complex. Para mas muhamis samtang nagdako ang bata, blooming siya, no? Pakita nimo tungod sa niacinamide nga nasa atong Nerviplex Syrup. Og bitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerviplex Syrup pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerviplex Syrup. Og nausab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon og makatabang pud ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. Og sa lain bahin na po kita ay B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok, sa mga binhod sa imong kamot ug tiil? Mao na ni gitawag nga nerves neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule, adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang nga moubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba, no? Din makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Crusoft Gel nga muligon ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pud ang Mega Crusoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pud sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga regla, matabangan mo sa Mega Crusoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Mega Crusoft Gel capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-Mega Care, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong Ferbite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
6: Saan to? Nakita mo ni Dave? Ambot. Kinabi nagkakaw si Dave na ako niya to higayo na hubog si Dave. Purchus por santo na tapos si Mikay Pugka. Kusigan kayo si Dave. Lisod kayo musingit. Unya, musingit ko. Magpatabang ko. Niya ako na sa pinoyanan ni Dave. Nagipasag na lang ni mo nga. Matutsar ka ni Dave. Ambot. Napasag na lang ako si Tim. Siguro na kay gibati nga gugma kay Dim at gitago ni mo, no? Ambot day, wala ko kabalo. Uy, naunsa man ka? Kung musingit kong tabang, delikado si Dim. Pero dili mo toong mataw, kaya nga na ako susulod sa balay nila, Dim. Unya, sa magkaroon yung sitwasyon ni Dim, wala lang sa iya, ha? Ambot. Kay matod pa na tungkol sa kasakit niya yung gibati. Tungkol kaya doon ay laing lalaki ang iyang uyab si Mildred. May pakuno, ako na lang daw iyang gikarelasyon. Bigi pang uyaban. Kaya nahibalo na siya sa ako, ha? Uy! Punyang sa ako na lang si Lucas. Kung mahibalo. Ambot ng libog ko. Uy! Kung ako na yung muna, bulagin na lang si Lucas, kay lain kayo, oy. Nahitabo mo ni Dave niya, tapos makipanahin nga po nga ni Lucas pagigrelasyon. Total, wala naman mo'y klaro nga relasyon ni Lucas kasi kinsag panilos kay Dave. Bulagin na lang na si Lucas. Huwag inyo nang sabutan ni Dave na nahitabo sa inyo, ha? Ang buta ni Dave ng libog ko. Bulagin na. Muna advice ako sa inyo, ha? Bulagin si Lucas. Huwag planuhan ninyo ni Dave ang nahitabo sa inyo, ha? Na dili mo ta kamoy uyab niya kanong nahitabo man mo. Naunsa man ka, oy? Oh, day, bulagan ako si Lucas.

0: Ano niya ka?
1: Di ba ni may kalipay nga niya ako?
0: Wala ko magsamok-samok sa'yo mo, basi ka muna ni Dim nag-uban ka nun ay.
1: O sige, kumawa ka nang nasa'yo mga nauna. I-break na lang nato na itong relasyon. Kaya wala laing huna-una niyo pagsilos.
0: Natural. Perminti lang Dib ang nasa mong baba.
1: Hibalo ka na nga suod kay kami ni Dib. Ibrik na nato kini. Kaya dili na kumalikayan. Nga, balibaran ako si Dib. Kung gusto siya magiguban sa ko, ah, kung asa kami, manuroy, di na ako siya mabalibaran. Unya, kita gyapon. May pa mag-break na lang kita.
0: Okay. Walay problema.
1: Ah, sige. Paulin ako.
0: Okay.
1: Okay lang si mo.
0: Okay lang. Pwede na ka makalakaw.
1: Sige, Lucas. Ito na ako.

kalibog ba ani? Nga nung nabuhato na ako ang makigbulag kay Lucas, nga na po kayo masaya. Pero ang nahitabo naman ni Tim, kinanglan, amo kining planohon, dili na ako pasagdan nga nahitabo kami ngayon na lang, baliwala na lang. Di na po ko angayan kay Lucas. Nahitabo na kami sa kong suod kay ngay gala. Mapaulin ako. Magkikita ko ni Tim mga pilakadlaw.

Oh, tama na nay mo gibuhat. At last ka, wala na mo ni Lucas. Ang ati manon na lang ni mo day, ha, paminaw day. Ati manon ni mo ang inyong nahitabo ni Dev. Kay dili po di day, nga na lang. Nalipay taro si Dev niya, tapos ikaw na pahungawan kay nasakitan siya sa nahitabo nga. Nailaing lalaki ang uyab si Mildred. Basing guwapo pa sa iya, ha. Pero dili po di, nga nga na lang. Makikita ko ni Dev day. Hmm. Istoryahe ko kung sa inyong plano. Kamu nalang magdayon. Total, soon man kay kamu ba? Adon ako sa lahat. Ang nakaraan lang niya kay ikaw, Manggoy. Wadto! Unya ko magpaabot ka sa iya. Maghiskot ka siya kabayan sa nahitabo sa mga. Mag-uban na malang mi, mag-minyo na mi. Mag-live-in ba? Kay nahitabo na kami. Makaplano ka sa niya na. Makasulti ka sa ako. Akong dili ako masulti sa iya. Maugani na, nala. Ikaw na lang wadto sa iya, ha? Mauna di akong atoon. Ay, gugma. Ah, sige, day. Mahinoon kay usalay mo una-unaon. Di na ka magproblema kay Lucas. Ang inyo na lang nahitabo ni Dave. Oh, day.

0: Manto baka ko kay Dave. Murang naulaw na may noong kusugan na hitabo kami. Dili na po pwede nga magpadayon pa kami ni Lucas kaya naitabo na kami ni Dave. Ano ni bigay man ko? Ngano? Nanawag si Dave. Hello, Dave.
1: Oh, busy ka?
0: Di aros balay, dili man.
1: Pwede magkita ta?
0: Oh, sige, magkita ta. Kung si plano.
1: Magkita ta. Nalo ko isulti sa imo ha. Pero gusto na ko i-enjoy akong kaugalingon, uban ka.
0: Kaya nga noon sa diay?
1: Basta alin lang dami, mag-isulti ta.
0: Oh, sige, di mo anak ko sa inyo ha.
1: Magpaabot ko, karunda yun.
0: Oh, sige, kanili lang.

0: Oh, unsa yung plano?
1: Ay, tinuod ko din nga dili ta magpakwas paglaom.
0: Paglaom nga unsa?
1: Bisan tuod si Mildred, gipulihan ko ni sa lain. Pero, napay mas labaw sa iya, ha? Ipakita na ko sa iya, ha? Ang babae nga, ikapuli po na ko sa iya, ha?
0: Babae? Kinsa man?
1: Sino yan? Huwag pa ka makaila, pero pailaila ta ka. Mungkin mo adun ta, uban ko. Manuroy may niyan, kinala na ka kay pailaila ta ka, kay basi matingala siya, mag-uban ta. Bakit anta niya? Udi, makayong siya, nangita kong laing babae, kaya huwag pa siya kaila sa'yo mo, ha? Muna, ipailaila ta ka kay Dayan. Nakagusto po din na sa sakuha. Dili kayo misood, kaila lang. Pero manhid na kayo ko ba? Pero sadyang nakabati ko sa... Kay Alex nga giingnan ko ni Alex kang nakagusto na si Dayan sa ako, ha? Wa na ko mag-usik ang panahon. Gipanguyaban na ako. Giingnan po na ako nakagusto ko siya, ha? Para malimta na ako si Mildred. Anong mag-antos mag-antos ng babae nga dili makontento sa ako, ha? Di mangita kong laing babae nga malipay ko. Mga nakakaroon si Dayan, ipailailata ka.
0: Tana, di lang ko mauban.
1: Ano di bang ka mauban?
0: Dili na ay nagkabalaka nga makita ta niya nga basinahikay nga mag-uban kita. Magsilo siya, magtuo siya nga uyab ta.
1: Okay nga naman.
0: Mularga ko.
1: Mularga ka?
0: Oo.
1: Asa magkamularga?
0: Basin na to kung Cagayan, Davao baka magpalayo sa ko dili. Kinagkabulag na kami ni Lucas.
1: Mao?
0: Nakabulag na kami ni Lucas.
1: Tuod pasinsya kayo sa naitabo na to.
0: Baliwala lang sa imo. Ang naitabo sa ato.
1: Hubog ko ato. Nagbasol ko sa naitabo ka na to, Juan. Nagbasol ko. Nga suod kay kita nga higala, nya tapos na yung anak.
0: Sa ato pa, wala kay plano. Sa naitabok ka na ito.
1: Plano nga unsa?
0: Hambot ni ma.
1: Plano nga mag-uban na lang ta? Di man na pwede kay wakoy gugmas eh mo. Suod lang kita nga higala. Naitabotood kita pero hubog ko ato niya. Natural mo rag, nakalimot na ko sa ungkaw galingon ato. Tungod sa kasakit nga akong naanggod dito gihimo ni Mildred. Pero, nakalimot ko nga barkada kita nga naibabaing babae nga akong ikauban. Hubog ko.
0: So, wala kay plano?
1: Wala.
0: Ah, sige. Wala ko'y mahima. Mularga man sab ko.
1: So, dili ko ni mubanan. Dili ko ni mo banan mo to kay Dayan nga ipailela ko ikaw.
0: Wala na kay dili nun sab ta maguban-uban kung asa ta. Siya to na ko.
1: Sige magkampi ka sa imong biyaya. Huwag ay kalimot sa ko, ah.

Wala ko'y nahimo, Kuya Arn. Tagkabulag kami ni Lucas. Tuol kay nagtuo ko nga. Among plano ho ni Dave ang nahitabo sa muha kami na lang mag-uban. Nagtuo na ako nga, kami na lang yun. Kay nahitabo na kami. Mandi ay na sila ay napod. Pasumangi lang na ako, Kuya Arn, nga magpalayo ko. Nataos akong una-una nga mularga kunuhay ko pero wala. Hantod nga, miabot akong Cebu. Para di lang na ako sila makita dito sa mong lugar sa dapitan. Ako kinigisir nga kaagi, Kuya Arn. Mahitong ulusab sa mga kaagi ngayong gitagag kinabuhi. Nahagit ako. Pamasin nga makahataw kinig-inspirasyon usab. Ni akong kaagi nga akong gishir na kanimo. Di rin lang ko tama nagdagan kayong salamat, Kuya Arn, sa paghatang niyong kinabuhi para lang sa mga listeners nga matagaan og lingaw, matagaan pagtulunan usab ang uban. Kung naay mga pagtulunan nga makuha sa akong kaagi. Daghang kayong salamat. Ako mingon, more blessed sa imong programa. O God bless you da kanimo, Kuya Arn. Ang imong magtatampo, Joan, diri sa dapitan. Daghang salamat, Joan, sa imong mga kaagi. No? Kumusta ang tanan taga dapitan ng mga listeners nato diyang dapitan? Panginaot ko, walay puwaso, walay hunon yung suporta, no? Pinagi sa inyong pagpaminaw sa inyong mga radyo, diri sa atong programa ang mga panid sa kagahapon. Ubanin ninyong higalas, Kuya Arn. Hindi natin mahibalan, no, ang panahon. Nga na gina Joan. Pero ay kabala ka, Joan. Napay mo abot sa imuhang ikalipay gud nimo. Okay, daghang salamat sa mga listeners nato karong adlaw, karong orasa. Ug ayo kalimti ato mga product, maoy pinakaimportante ha sa inyo ha. Gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon o sa atong Coffee Corn Purple. Kung kape na manggaling mahigala, Coffee Corn Gold na lang or Purple. Pili lang mo ani anang duha. Puros na makahatag og tabang sa inyong kaugalingon ug makahatag bayang benepisyo. Uban usab sa atong Turbo Max Coffee nga makahatag kinig energy sa tibuok adlaw para sa inyong gibuhaton o trabaho sa matag adlaw. Makatabag na siya babae o lalaki, may daran o babatanon. Basta first time niyo sa pag-inom sa atong Turbo Max Coffee mahigala. Bunga lang sa sachet ang inyong timplahon para ma-studyohan niyo kung okay na ba sa inyo ang tunga sa sachet. Kung dili, pwede niyo hotdog ng saka sachet mahigala. Og labi usab sa atong Orion ang haplas para sa tibuok pamilya. Orion Herbal Liniment Oil. Mapalit na to sa atong mga parmasya nga dool sa inyong mga lugar. Ang inyo si Piatang Orion kung haplas naman galing, Orion na lang mahigala. Og sa atong kaming pahinon kining Supremo Herbal Oil. Ang nakalahi sa Supremo Herbal Oil o sa atong Orion, ang kining Supremo may pagkamintol, may pagkahalang tungod sa luy ang mahigala. Pero dili makadaot sa panit. Halang lang siya, no? Atong Orion, mild lang siya, puros mga herbal. Og labi na usab no sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong bitamina. Para sa mga bata nga nag-eskwela sa elementary. Mga inahan ha, ikalinti ang Nerveplex Syrup. Og sa atong Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule. Para sa mahigala na ito nga nawala ang ganas pagkaon, gikan sa 13 anyos ha, pwede mo take sa atong Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule. Hantod sa mga hamtong, mga idaran, hantod sa mga tigolang, pwede mo take sa atong Nerveplex AA basta nawala ang ganas pagkaon. Sa atong B40 Capsule, ang high dose nga B vitamins para sa mga higala usab na ito nga medyo idaran ha, naka-feel din na o mga tusok-tusok sa tiil sa ilang mga lapalapa. Muikging kang kalit ba itong kayo murag na inanusok? Nerves neuropathy na mahigala ba sinadaot na inyong kaugatan gumikan sa taas na nga edad or nadaot inyong kaugatan gumikan sa diabetes? Malibihan na matambalan ng mga tusok-tusok binod sa mga kamot o tiil. Pinagis pagmintinar pag-inom sa B40 kapsul ang high dose nga B vitamins. O sa atong daghang health problem ang itikar. Sa atong Megacar Soft Gel Capsule, pwede ang mga high blood para maglingon ang kaugatan, dili-dali mag-plak, dili ta makabaton o kining blood clot, no? O labi na sa mga nanay, tatay, mga idaran, mga senior citizens, magmintin mo sa atong Megacar ha, para dili dahin ta dali limtanon. Sa mga babae nga doon ay dysmenorrhea, ha? Mga dysmenorrhea ho ng babae nga sakitan mo, pagabot sa inyong binulan nga regla,
I-maintain ang Migacarsoftil capsule para mabawasan ang kasakit. Dili nyo batiyon ang tumang kasakit. Buntis niya mag Migacarsoftil capsule mo para maabil sa inyong bibig nga samtang napas.

0: sa inyong makanunayong suporta o sa inyong pagpaminaw sa tanan ng mga users nato, manghinaut ko magpabili niyong pagsalig o sa uban ng mga bag-o, manghinaut ko sulayan ninyo ang mga product. Daghan o daghan kayong salamat kinis Kuya Earn ang inyong
1: Doctor Love!
0: Muingon. Bye-bye o God bless kaninyong tanan.
2: Na kabay mga panguntana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha, kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
3: Hello sa atong mga suking tigpaminaw, sa tanan nato din ha ang mga pinalangga. Yeah. Welcome na po sa atong programa, May Kalabutan sa Kahimsog sa Panglawas ni ining adlawan, no? So, atong mainitong i-welcome mga atong buutan og daling maduol nga doktor, si Doc Francis Bantilante nga nailhan sa ngalang Doc Choi dinhi sa kahanginan. Hello Doc.
4: Yes, hi Ma'am Buttercup og maayong adlaw sa atong listeners. Narapunta karon, magsaba-saba na punta. So, send lang mo sa inyo mga messages, no? Sa inyo mga shout out og positive feedback. Haron atong mabasa diri og ang uban, haron maka-learn pod sa unsa atong ma-discuss di ani.
3: Mm-hmm, yes, Dr. Choi. So makausap pa sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup, aron mabasa sa inyo mga text messages, may kalabutan sa inyo mga gipamatsyag, no? Katong mga yung mga gipangbati-bati sa lawas, aron mahatagan pod tag dugang katinaawan pinaagi sa tambag ni Doc Choi. Okay, Doc Choi, maayong adlaw diha og sa tanan atong mga suking tigpaminaw.
4: Yes.
3: So ato sige nga gipanghinaot Doc no nga ang atong mga pinalanggang suking tigpaminaw nga ana sila sa maing panglawas. Bisag pag dili na itong mga suking tigpaminaw sa tanan itong mga pinalangga nga naka-tune in karon, among gipanghinaot no nga naagita sa maayong panglawas. Ilabi na karon nga lisod na kayo tanan, dagmahalang palalito, nagtaas ang gasolina balik, tapos nagtaas pa dyan ang atong kuryente Doc.
4: Yes.
3: Saan na ito na itong mga e-bikes ani?
4: Kani, managilay time nga itong pahimus na itong mga e-bikes, no?
3: Pero number one, dyan, kani atong programa, para gini sa panglawas, no? Mobile na si Dr. Choi, para matabangan mo, no? So, in ani ragad, magtinabangay ragad ta kay, ani magini siya, Doc, basta, maghigugmaay, ramanggit ta per me, ani Doc, no? Maghigugmaay, magtinabangay, so, in ani na siya, pinaagi sa online, pinaagi on air, in ani, no? So, thank you kaay kaninyong tanan. So, speaking of mga messages, darita mabasa na dayon ta sa atong una buenamano nga problema. Gikan ni siya sa ato ang masugid nga texter sender si Ma'am Edna. Kay Tagalog man ni medyo magtagalog si Ma'am Edna, no? Ingon siya dere Dr. Choi and Buttercup, unsay dapat kainin ko? Kanang naa daw calcium. Tapos Doc, ingon siya, mo ni siya unta mabasa kay permida siyang namati sa ato sa radyo sa pagkahuman daw sa Dr. Love. Nagmati din siya nato do kay always daw siyang nagapaminaw nato din ha sa radyo. Thank you kayo ma.
4: Thank you kay sa to mga avid listeners.
3: Yeah.
4: So thank you kayo og hinaut unta nga mo message mo no haro na po tay madiskusan diri kay basin mag chika-chika na lang mi diri
3: ayo do pati
4: ka sa minister friends ani.
3: Oy shout out Kuya Franz and Matet. Hello.
4: Yes.
3: Sige Doc, unsa naman nato ni Doc to? Bago na nato ni si Ma'am Edna kay pagkain daw Doc na medyo may calcium.
4: Calcium, bukog.
3: Bukog sa.
4: Anan? Cartilage bukog, no? Oh. Actually, kanang mga tao bitawan ko sugay mo kitkit anang mga murag
3: tiil sa manok.
4: Kanang tiil sa manok or sa kanang tuhod dapit, no? Kana, syempre ang bukog mo gina siya source of calcium.
3: Ah.
4: Ang usun next source of calcium is kanang mga shells. So mo na dira kanang mga powdered kuan ana, mo na ra gibutang di ana sa kanang mga calcium tablets, no? Or cheese, no? Milk, no? Karama milk, no? Pasteurized milk, wala naman na siya ang cheese, no? Or milk per se. No, milk per se. Okay. Ang milk manggod, no? Gika na siya sa bones, sa mga kuan. gisequester na gikan sa bones ang mga calcium.

0: yung ana, no? So, part na siya. So, kana ang mga rich sources of kuan. Bone itself, the shell, which is daan naghihimo ang imong mga calcium tablets, the milk, and the cheese, no? So, mo na siya. If wala gani, ma'am, pwede ni mo i-chat GPT.
1: Okay.
0: Diba?
1: Aga nilang, oh, ma'am Edna, kung nakakay cellphone na din na, no? Kasi riyarabay mo siya nga. Yang cellphone pa dok, dili man daw to kuan.
0: Ay, dapat ma-upgrade na ka, ma'am, no? Kay lupi ka sa mga batang gagawin.
1: Ay, kay mangayo man to siya ni mo, dok. Last time?
0: Ha?
1: Ngayon ako. Na. Nga ba sinday, makahatag daw kanya ganang na ay kuan, screen na nga cellphone.
0: Si Sir Franz may nakagwarta.
1: So, inani siya, dok. Oh, insakto kayo ni dok, imang gingon no, nga, i-chat GPT ni mo, ma'am Ed. No, i-try ni mo. Pero katong gingon ni doktora, oh, nabasa naman ginamo imo ang gipangayo, no? Para unsay maayo nga kanon nga rich in calcium. So mo na to ninot kay dok ako pud karon dok nakdugangan pud nako ning akong unsay maing kanon day nga kuanta magkitkit lang tagbukog. No, mura pa tag iro ba magkitkit sa bukog.
0: Magawa lang ipon sa iro, di ba? Gahi kayo. So, rich in calcium.
1: So katong anything nga naay bukog dok katong sa karning baka, sa karning baboy dok no? Or sa manok, ana. Oh, di ba? Ma'am Edna, lami kayo la sinabawan. Okay kayo, tapos kato ang mga shellfish sa bawan, ang calcium na pwede ni siya. O mo na ni, pwede na tagdili mag-supplement ani dok. No.
0: Ang shell man per se, ma'am, ang shell.
1: Ah, oh, okay.
0: Ang, so, shell, so,
1: ang shell gud di ay no, dili gud da itong na ang fish, ang shell gud mismo.
0: Or ang banana, so, ang shell sa
1: iang kaha, sa pwede ka to bukalan.
0: Pwede po naman ana.
1: Ah, okay.
0: Ma-o pero mo na siya gipowderize. Igag may ba mong yugay na siya, ma'am, nga enough ma-absorb. Good na to.
1: Ah, okay.
0: So, dilitahan ko nga mag-dok mo kung siya log ko.
1: Correct.
0: So, ana.
1: Ay, kanindod kay dok no. Naana dyan may mahibalaan gigi ka ni mo, dok. So, mo ba na nga thankful kayo ta. Nga nagi si doktora, though busy kayo siya, pero naagi hapon siya kanunay, madungog na to. No, adlaw-adlaw dali sa itong programa. Sige, dok. Salamat kayo na namputay laing nag-message dali sa hotline. Ang iyang last 4 digit kay 3017 sa 0955. Ingon siya, Dok and Ma'am Buttercup, magpatambag ko. Unsay maayong tambal sa dunay anger issues. Uy, kani Dok, lahi na ni siya, Dok, ha?
0: Kana siya, Ma'am, kinahanglan na dyan ka magpa
1: therapy?
0: Psychiatry. Psychiatry. Psychiatry, man siya, no? Sessions, kana may nana, anger management. Wala siya tayo tambal siguro, Anna. Unless siguro na siya psychotic problem, no? Kung schizophrenia siya or bipolar siya, kana muduol mo o kanang kuan po, kanang psychiatry, no? Pero kung unsa bang gani, counseling lang, pwede ra dito sa psychologist, no?
1: Mm-hmm.
0: Inana, so, inana siyang cases is medyo masila na siya. Then wala tayo murag magic pill para ana, no?
1: Hoy.
0: So, muna nga, kinahanglan na siya nga i-assess sa. So, yeah, to sa psychiatrist, no? Kung na siya bipolar or schizophrenia, so muna siya, no? Or ato siya sa psychologist. Pero sagaran, good ma, magkanta ka ng saputon ta ba? Kanang, okay, kwarta.
1: Mayon taging nanan.
0: Kasi tambal ni kwarta.
1: Okay lang tayo nanan. Dok, at least na itambal. Kasi karon nga imong giingon, dok, na wala siya itambal. Kung sakit siya, siya ka na schizophrenia.
0: Schizophrenia, bipolar.
1: Oh, siya, dok, murat mention na siya mura tagbuang ana, dok, or dili ra sa dok?
0: In a Bisaya way, is buang ang tawag na to, no? Pero, i-assess pa manguna siya. Kaya, ang bisan, ang uban, nasin, agi sa addiction, agi sa paggamit ng mga kuan sa unang, kanang drugs, no? Maka, kasi President Duterte pa sa una, chemical biya na, no? So, madawat ang itong mga organs, labi na sa itong brain, no? Isa na siya, no? Sa puton, labi na kway kwarta, wala ipalit.
1: Wala
0: ipalit yung panghit-hit, no?
1: Uh-huh.
0: So, inana na siya, no? Ang uban, ana, is kanang mga, itong mga kwan, bitaw karun nga, duro ko, kwan lately, itong bitang nahitabo, bitaw ng mga school shooting, di ba na na po bago karon sa Cotabato, na itulo kabuk na matay.
1: Kanang,
0: itong isa ka mama nga, the only rin niya in town. No? So, kana daw is na po influence sa social media, and then marakag mahuk, brainwashing actually ang marag nahitabo sa mga kabataan unan nga, marag dili nila mapungan ilang self, no? Kaya na brainwash sila, niya marag, the feeling of kanang marag, kung nakay nahimo nga, ma-fulfill nimo tong inadto, mura kag successful ka sa inyong grupo or kanang kanang i-adore ka, pero kana wala mo kay mahimo ana. It's either mapriso man ka ana or you will kill yourself na lang pod, no? Kay mahadlo ka mapriso, no? So ina na nga kuan is more on kita as parents, we have to kanang taganong attention na itong mga anak, no? Kay basin na kulang na lang sila sa pansin or KSP sa atong time. Tawag na ito na is KSP.
1: Naitambal ng KSP, Dok.
0: Taganong magpansin. No, kita as parents, dili na ito kanang pasagda na itong mga anak. Di, nga, i-endorse na lang nato sa mga maestra, sa atong mga yaya. So, as much as possible, we... Nang sa una nga panahon, we pray together, we eat together, we go to church together, we... Kanang ba? Kanang, kanang atong ibalik ang relationship nga kanang solid ba sa family. Kay haro ng mga anak, haro ng mga anak is, unsa na, kanang nasilay kasturyahan, kung naglibog sila, or kanabitang dili sila ma-influence sa lain. Kay ang uban lang mga ana is nag-seek ra mag-ug attention or basin mental stress lang siya, no? So kinahanglan og assurance ang parents or basin sobra ra kaya tong expectation sa mga atong mga anak, bitaw nga ay science high jud ka, not necessarily nga mag-ubang bata maka-move up sa pressure up. Tunay ubang bata ang ganahan at sulit doon, no? So kung umingo siya good ganahan dito mga kaya na kuko. Pero ang ubang parents ang goda recognition, bitaw. Dili na tanawon sa nato kay base napugsan lang ni po natong mga anak. Tara ko bitay na patanan ako. Okay ra ka langga kanang ha, ano siya nga? Lunes, eskwela, Sabado, Balin. Aguyo, sa Domingo, painting. Kaluoy. Ikaw naman, iwang na jug ka.
1: Luoy kayo.
0: Pero, ano lagi si Iman gihapon siya sa cellphone, be? Naragihapon yung time, actually. Pero ang kuana is actually to off-screen and murag hatagaan kaglaing talent or ana bang kuan ba, pero dili lang siguro na to nga grabe yung kayo nga stress jud nimo nga papil-apilo nimo mga contest may nana kay nerveplex syrup na lang gyud og nerveplex ee, no? Ato taga sa kana gyud the best ng mga anak nila, no? Haron murag overall development sa ato mga bata, ang ato lang dili na to ipamental stress sila, so ato na po na, and then support system syempre.
1: Yes, kaya
0: siguro.
1: So kanindo kuning sa ato ang texter sender kun siyang problem, so sa imong giingon nga wala man siyay tambal, no? Kaning iya ang
0: mar therapy gina ina na so, therapy counseling. Kung anger issues lang gina siya, pero in the US na sila mga kanang psychologist, no? Nga pwede sila mag sessions dito for counseling and internal realization,
1: and then
0: kana no kung sa medically tambay. Kung sa medically siguro pwede ta makahatag B complex, okay, omega 3 kana, no? Kana siguro, no? Pero ang akong ingon, ma'am, kung psychiatric case yun siya, bipolar, schizophrenia, kinahanglan siya siya matog psychiatrist. Tagaan siya tambal dito, yes. Ana, no? So mas maayo ma-assess siya dito, no? Kung dili mo ganahan, pwede nyo ipa-assess og psychologist, and then kung maingon siya nga kinahanglan niya og psychiatric intervention, dapat yun.
1: Okay, so ma'am or sir, sa imong problema, no, mo to gingon na Doktora Choi nga makikita kita ani og psychiatrist or psychologist, or depende kung asa ka i-refer, no? Kana o unsay mas makaayo nimo, mas maayo. So for the meantime, sa gingon na Doktora, pwede ka mag-inom sa atong Nerveplex AE, pwede ka mag-inom sa atong MegaCare. At the same time, pwede po ka mag-inom sa ato ang B-Complex na B-Forte. Kaya basin makatabang rapo na siya sa imo while wala pa ka nakapacheck up sa atong mga to, psychiatrist or psychologist, no? Kaya ka na sa psychologist, nahinumdum ko, medyo i-example man ka din na, no? Naaman tayo psychology testing center din he sa kuana siya, Dok, no? Si Kaya or minawag something, nakabantay ko din ha.
0: Psychology, ah.
1: So, so kung...
0: Pero dali sa Dapitan Hospital, naami psychologist.
1: Ay, okay, okay, Dok, na. Libre po na siya, Dok, no?
0: Murag na po siya bayad, pero basin pwede gihapon sa social worker. Aha, makuan.
1: Okay, kung taga-dipolog ka, ma'am or sir, no, mas may makavisit ka sa ingon ni Doktora dito sa Dapitan, no? Para
0: sa outpatient.
1: Sa outpatient, ganaarid to yung psychological testing center.
0: Yes.
1: Okay, so money, no, sa dunay mga problema o asama ning itong texter sender karon, no? Maduo lang girita og psychiatrist or psychologist para jud nga matambalan ta kay lisod na kaining ato ang mental health madaot, no? So Doc Choi, thank you kaayo sa imo ang mga advice para sa atong mga nag-message. Ug sa tanan nato nga mga mamiminaw, always nagasuporta sa atong program. Thank you kay ninyong tanan. Ilabi na gyud sa mga nagamit sa ato ang mga food supplements dinhi. Sama sa gihisgutan ni Dr. Choi atong Nerviplex AE para sa mga adult, tapos sa mga for kids natay Nerviplex nga syrup. And then sa atong coffee corn, lami kayo mga higala, no? So wala pa naka-try. Among gi-invite nga mo try mo og inom kay lami jud kayo ang coffee corn. So far sa ako lami siya result. Hantod karon nag-inom ko ana buntag udto hapon. Si Dr. Choi kay ikapila ra ka mag-inom gani doc kada gabi ira.
0: Oh, gabi ira.
1: Aha, kay mabata jud katulgon si Doc Choi. Nga lisod kaayo nga nag-duty siya, no? Naa ba sa mga hospitals ug sa mga clinic. Isod po daw yung katulgan ng iyang mga pasyente. Love ka niya mga pasyente ba ya?
0: Ganon.
1: Mm-hmm. Ganon. So, sa mga moto, sa gusto nga mo inom po doc sa Fervite capsule, so wala ka try, mo mo nag-inom sige ni Dr. Love. Kaya mo rag, sige na siya ka ng mabilar ba doc, inana, labi na sa recording niya sa drama. Mm-hmm. So, basin mo try po mo, sige inom ni Dr. Love, kana ang padugang sa dugo nga pula, no? Ang ato ang Fervite capsule.
0: Mm-hmm.
1: Okay, Doc. Speaking of Facebook page, available na ang kang Doc Choi nga page.
0: Yes, uh-huh. Follow. Like and follow na.
1: Mm-hmm. Para sa 1K
0: na. 1,000. Asa na mo?
1: Para 1K subscriber na putaan ni no, Dr. Choi.
0: Yes,
1: so invite lagi. Na to sila. Nga naana ang Doc Choi. Once again to Doc, ang D-O-C-C-H-O-I. Yes. Mora gihapon, wala na usap.
0: Yes, pero new ang account. Ngalan. Oh, new account na, lahi na ang picture. Ang background is mora na siya og sunset.
1: All right, mga higala, hangtod na po ta sa sunod na episode. Magkita-kita na po ta ugma Dr. Choi. Sa ngalan ni Kuya Friends, kini si Buttercup nga magpahinumdum ka na tong tanan nga prevention is better than cure and cheaper than cure.
0: Yes, so kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now, bye-bye.
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Ruby Rose po.
3: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
4: Aklan po.
3: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
4: 53 po.
3: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Yes na, yes po.
3: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
4: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makakupo. Operan ako ng bituka.
3: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
4: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, sinapo na, nakapupo po ako. Tsaka pang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
2: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon 248. I'll be with you till 3 o'clock. George po ito, and you're on Dear Heart. You're stuck and locked, and you're glued. Dahil mga love songs lang naman na magpaparelax ang sasa inyo at sumasa inyo at inyong narinig mula pa kanina. Hi and hello. So, 167 also. Batiin natin yung mga gwapong ano, machine operator. Ang sarap kaya magtrabaho, sabihan kang gwapo, di ba? Diyan sa Mayakapin Street, si Dodoy at si Ting Ertz. Oh, maraming salamat ha sa inyong lagi pagsubaybay at sa inyong lagi pakikinig. And it's about time. Ay, sobrang na-miss ko to. Biyaya dito sa The Price is Rise Overload. Eto na. Hindi chismis, kaya naman umikot ka na. Roleta, pili na tayo. San ba? Sino ba yung ating magiging winner this afternoon? Eto. Uy, mula sa Barangay Patag. Yung roleta natin, dyan, dyan, dyan, dyan, na patigil. Kaya naman ang aking nabunot mula sa ating Barangay Patag Dropbox. Congratulations! ...14 days to claim your prize. Again, 5th floor, FICO Admin Building, Elias Street, Baventa Boulevard, Carmen. O West City Central School, yung katabi na Blue Building. That's it. Magdala ng ano, ID. 14 days. So, paulit-ulit kayo para dili malimtan. Ang ating The Price is Rise Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piece of gets more value. 10 more minutes bago mag-alas.

Heart FM 93.7. Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: tan-an ang mga ngayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Muli kay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bug-at nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtay-o, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste og mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan og mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga Bua, Agapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kun di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay. Gitransfer ako rin sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas and then di ako magdugay sa CR nga magdala pag cellphone aron magkabawas. Karon pag lingkod in sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay kaayo, wala ko problema sa tulog.
1: Wow, thank you kaayo, Ma'am Marlo.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Siyempre, Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan. O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
1: Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max efektibo.
2: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores. Available na rin sa newly opened Rika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
4: Sa matag pamilya, lisod gid kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang. Mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro po la. Kahit mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: 93.7 Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdumgikan kay Ate Anne. Ayaw intawon, hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdumgikan kay Ate Anne.
2: May buhay sa Makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Delita po ito ng mga plan po.
1: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
0: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
1: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
0: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 93.7.
1: Uy, si Luna yan ah.
2: Tara, napitan natin.
1: Idol, tip-tap tayo.
3: Tara, isa lang, kuya.
2: Sige na.

0: Welcome back mga pinanga sa itong tulumanong balitang special health edition. This is Doc Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Maghatod ka ninyo bag-o nasab ng mga health tips alang sa pagpalambo sa atong panglawas.
1: Doc Bruce, maayong adlaw.
2: Maayong adlaw po kanimo Doc Bri. Og sa atong suking mga tigpaminaw, importante gyud kayo nga may baluan nato ang kining maayong panglawas tungod kay usas kini sa pinaka-importanteng butang sa atong kinabuhi. Kay kini dili lang mag-apekto sa atong physical apan maghatag og epekto sa kini sa atong mental og sa atong emotional well-being.
0: Ang atong health tips na pud karon mga pinangga, ato ang balikon, hisgutan nato ang kahimsog sa panglawas in connection sa relationship sa matag membro sa panimalay. No, kanang giingon nga family ties are linked to improve longevity. Usa sa mga sekreto, mutaas ang ato ang kinabuhi, mutaas ang ato ang resistensya pag naatay nindot nga relationship sa ato ang panimalay. Nay gitawag widowhood effect nga pagmamatay ang usa ka pares, asawa babana, pila ka bulan, tuig ba mamatay pod ang usa, musunod pod. Mao na first 3 months bantayan kayo, labi na kung labing kayo magtiayon unya muunang usa. First 3 months ang support dapat sa mga anak or pamilya, dapat extra hon gyud, no? Extra support. Kung mamatayan pod ta pinanga, number 1 lang gyud ang acceptance. Atong dawaton nga mao gyud nay padulungan sa tao mintras wa pa mibalik ang Ginoo. Og ang pinaka-focus nato sa mga nahibilin unsay purpose pa nato unsay ipabuhat sa Ginoo sa tua. So importante ang relationship, good relationship sa maayong panglawas. Doc Bruce,
2: indot kay atong topic Doc Brian, no? Tungod kay kini mo ay usa sa mga pinaka-importante nga angay natong matunan. Kaysa mga ligon nga pamilya Doc Bri, na ay mga qualities nga common nila nga link sa pag-improve sa pagtaas sa ilahang kinabuhi og anaa sila sa maayong panglawas. Og diha sa healthy families Doc Bri, na ay gitawag diha nga makita diha nila mao ang affection. Na kining affection
0: pagbati, no?
2: Yeah, pagbati nga ilahan ni mapakita. Pinaagi ining warm embrace Doc Bri. Usahay ilahang ipat ang ilahang likod, no? I-touch nila, ilahang daksun, ilahang i-squeeze ang ilang hand, ilahang gunitan ang likod.
0: Na day cold embrace siguro, kaya na may warm embrace. But pasabot nga kumo gakusta muhagta dapat naagyoy kinasingkasing, no? Nga pag gakus Doc Bruce.
2: Oh, yes. Usa ni ana Doc Bri, no? Ang gitawag nimong warm embrace mapakita diha pinaagi sa ilang pinulungan nga musulti sila diha sa gugma unya ana ay pagsuporta sa matag usa. So kabalo ba ka Doc Bri nga kini di ay paggakus, no? Mo instantly mo boost sa imong mood og mo improve sa imong physical og sa emotional well-being. So, kung imo bitang lantawon, kung ang imuhang partner, imuhang gakson, dili lang siya makabaton o maayong paminaw, kung dili kamong duha makabaton o uy, maayo lagi ang murag na ay hawas ang kabugat sa panahon nga muhatag kagakos o ikaw ang gakson. So, sumala din sa study, Doc Bri, kang Susan Albers, usaka psychologist sa Cleveland Clinic, na pamatud-an diha sa usaka study niya, nga kini di ay pag-hug, mo-reduce din siya sa stress o sa anxiety, labi na sa mga babae.
0: So, mga bana, tanaw ninyo gani nga murag sa puton ninyong asawa o sa baka masakito ng asawa, luyaho ng asawa, daghang gibati, gaksa siguro. Dili siguro kung i-gaksa, gyud. Pero ang problema na Doc Bruce, naabay mga asawa, kaya na ako'y mga pasyente nga nagreklamo nga ilang asawa, dili magpagakus. So, on sa on man siya.
2: Angay yun nilang, sultian yun nilang ang gakus biya, naabay na siya ay beneficyo sa mga yung panglawas. So, ilag yung tingaling sultian.
0: So, sa to pa, no. Ma-apply di ang gitambag sa pulong sa Ginoo, magkakuyog bang duruha o ang duha, gawas kung magkasinabot. Sa to pa, naagyoy pagtinambagay para magsinabtanay. So, ang mga asawa o mga bana, dapat ka maupod, maminaw sa pagtambag. Labi na kung unsay tambag gikan sa Ginoo.
2: Mao gyud Doc Bri, no? Kay kung imong tan-awon ng mga asawa nga dili gusto o gakos, dili kay na sila malipayon. Kay kung mugakos guka Doc Bri, kumuhata kag pagakos sa imong bana or sa imong asawa, ang imong lawas mo release og hormone nga gitawag og oxytocin.
0: Oxytocin.
2: Nga sa laing termino siya, na-known na siya as the love hormone.
0: Speaking of oxytocin, day Doc Bruce, no, labi na sa mga buntis og mga nakay kaayo, mo baba ang oxytocin pag sigig kaguol og kasuko ang nagbuntis. Kunya maglisod na siyag panganak, mauna nga masisaryan. Mauna nga mag naay komplikasyon. Ngano man kay ang cervix sa babae, ang puwerta sa matres sa babae, nagpabuka na usa ana isang oxytocin. So kung paingon ka 7 days, 2 weeks mga nakay, kung mahimo lang gyud mga inahan, mga nagbuntis, dapat malipayon ka diha gyud sa kamot sa Ginoo. Dili di asbana kay daghamantang makita nga ikalagot na tos bana, no. So dapat sa atog yung diagyud sa ato ang Ginoo.
2: Ato nang madugang og matun-an nato na sa panahon magpadayon ta ni ining ato ang topiko Doc Bri. Kini ding oxytocin Doc Bri, usa din na siya ka natural hormone nga responsible siya for reducing stress levels in our bodies. Nga mupatabang siya produce kung panahon nga naay oxytocin nga love hormone, mo secrete ang ato ang lawas, mo feel kag happiness and relaxation.
0: So mo relax ka?
2: Yes.
0: Ang uban mo to mag-massage kay magpa-relax, para lipay kaayo dito sa massage. You know, although di ma problema, no, matug massage, pero mga asawa, mga bana, gusto ninyo ma-relax, inyo ang banag asawa, mga anak baron, panggaksa. Panggaksa.
2: Kani din simple ra kayo Doc Bri, no, kinilang pagakos muhatag na siya love hormone,
0: pero dapat
2: oxytocin.
0: Warm embrace.
2: Yes.
0: Kanag yung mabati nimong init ba nga di lang physical ang init, kundili mabati gyud nimo nga naagyo expression sa kanang pagkakusa.
2: Doc Bri, sa imuha, pila ka kagakus ang kinahanglan sa tao aron siya mo-survive?
0: Ingon sa research, no, si Virginia Statir, o Satir, ingon niya, we need 4 hugs a day for survival. We need 8 hugs a day for maintenance. And we need 12 hugs a day for growth. But pasabot, gusto ni mo imong kinabuhi nga, buhi lang ka, pero dili ka healthy kaayo, nay 4 ka hugs. Kay lahi mang gunang magkinabuhi ta nga fulfilled kaysa survival, surviving bitaw. Kay mayong kag survival ay dili kay happy imong life. Whereas kung fulfilled ka, ay the best. Mo nagingon din he, kung gusto ni mo ma-maintain nga okay lang, dili ka agrebyado, dili pug ka ingon nga happy jud kayo, na ay 8 hugs a day for maintenance. I-maintain ni mo 8 ka hugs. Example niya, hug ba ka sa imong asawa, o isa na to. Ikaduha sa imong anak, o isa na to. O pila mo ka anak diha. Mas dindot yun yung daghag anak, no?
2: Oo.
0: Kay sa unang panahon, isa ka inahan, 12 ka buk anak, o nanasay sobra nga maintenance nga panggakso na niya. Mo na importante kaayo nga financially punta dapat stable, no? Anyway, importante 8 hugs a day for maintenance. Pero gusto ka og kanag yung for growth, but pasabot kanang nagi pag-uswag sa imuhang panglawas, pag-uswag sa imuhang kinabuhi, spiritually, mentally, 12 hugs a day.
2: So kinanglanon yun sila nga anagi pag-akos 12
0: dili,
2: hugs a
0: dili
2: day.
0: Lang nga ang supplement 3 times a day ang ang supplement. Kung dili 12 hugs a day ang gusto nimo nga mas mo-improve, mga banag asawa, hala, gaksan na inyong mga asawa, mga bana, mga pinangga.
2: Dapat karon magsugod na sila gakos, no, sa pagkadungog nila ini.
0: Biya sabi ni Doc Bruce, magkakos ako sa mga asawa, ha? Isa katali lang.
3: Stay tuned in, mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
4: Basta healthy, happy!
5: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
6: It's Emma Kumai.
4: Basta healthy, happy.
2: Unsa pa'y dugang nga makahatag kaayuhan ining pagkakustok, Bray?
0: Matag adlaw, dili lang finances ang atong mga ginatubang. Usa sa atong mga ginatubang mao ang mga mikrobyo nga pwede ta magsakit, natay malanghap, naatay nasimhutan, naatay mitapot sa tua. Nga paglo ang imong immune system, pwede ito mo-breed sa imong system. Nga mukos nga magsakit na ta. So, kailangan na ito immune system booster. O nakita sa pagtuon, ang paggakos, no, labi na katong giingon na ito ganina, na ay 4 times a day, na ay 8 times a day, pero ang pinaka-the-best, 12 times a day nga magakos, kadadlaw. Nakita nga mo pa-boost siya sa imong immune system. Nga naman, nakita din nga sa panahon mo gakos ta, mga pinangga. Labi na warm embrace kaya nabay gakos hudas pinangga ha? Nabay gakos pero di malipayon. Pero kanang gakos nga malipayon pinangga, mutaas during day sa paggakos nato, mutaas muproduce og daghang white blood cells ang ato ang lawas. Kining white blood cells mao ni atong mga pulis nato mga pinangga nga responsible for fighting off infections and diseases. So layo ka sa cancer, mao bito kani mga canceron bitaw Doc Bruce, mao ni silang mga tao nga grabing ni agi og kahiubos, grabing trials, bulag sa bana asawa inawayay, mao ni mga tag-as kay mga risk ni sila mga canceron labi nang sig away-away. So, mauna nga, para mo taas yung immune system, dapat na kay love, na kay hugs, pinangga.
2: So, mao di ni Doc Bray, nga kini di ang kining pagkakos, Doc Bray, no? Makatabang yun din sa kinatibukan natong kahimsog. So, unsa pa'y dugang, Doc Bray?
0: O, ganis, mapa-improve po dyan sa mood. O, importante ba'y kini ang mood nato mga pinangga? Kay manrabaho ka o niya sa puton ka, why customer? Manrabaho ka, di baka sa government or private sectors, mga pinangga, importante ang service, nga good ang service. Dapat ang mood. Ang problema, para lami ilang paminaw, mukaon sila og mga daghang mga chocolate, mag-inom sila og mga kape, pero ang problema na niya, after 1 or 2 hours, mas magiging saputon ka. Timanin na pinangga. Pero, usa sa mga sikreto para ang imuhang endorphins, no? Mamanguna ang neurotransmitter nga kinahanglan mo taas sa tong system para mo elevate ang atong mood unya ang ato ang kangulngol ba sa lawas. Kaya ang uban sa puton tungod kay na may kangulngol, ang uban sa puton kay na may kabalaka, pila na kasimana mabalak-anon matag-adlaw maunay makasaputon. Magino mo EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Human pa ni hapon, tagduha capsule kung mahimo, labi na kung taas ka pinangga, tagtulog yun ang inumang kapsula sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Labi na kung tambok ka, himo ang investment ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga dili ka maghagop matulog. No, labi na nagalain ni mo ang kutukuto, naghanginhangin ni mong kutukuto, nag-heartburn ka, murag ginaluod ka every morning. Nagalain ang imuhang mga kutukuto to kada buntag, ilhanan ba yan na siya nga na problema ang ato ang mga digestion, ang pagpanggaling sa ato ang mga pagkaon. O kung kana siya madugay, o sige ingon ni ana pinaga, mo create na siya daghang mga sakit, high blood, arthritis, unsa pa'y mga bukol-bukol liya sulod, unsa pa'y mga autoimmune problem, di na ta mo paabot ana, no? Lupus, allergies, ang tinae di ay nga nang hubag, ang tinae di ay nga nang aguba, maoy hinungdan nga daghang gitang bation. Sa pagtuon mga pinangga, nakita sa research nga na siya direct relation between the transverse colon and the brain.
1: kining hugaw nato sa to ang mga tinae diri ni sa tuo mapurma. Onya i-travel pasaka paingon dahil sa tong kutok-kuto mo, travel na paingon sa wala. Kining wala nga dakong tinae, diha pod magpundo ang atong ibawas ikalibang. Now ang problema, kung ang pinundo moabot sa tunga nga bahin sa atong kutok-kuto, diha magsugod ang daghang hugaw mabalik sa imuhang lawas. Sa research, naay connection ang transverse colon og ang ato ang utok. Ibig sabihin, pag dili ka hinga libang kaayo o dili ka nagabawas kadaadlaw niya, kung kadaadlaw ka makabawas sa stang, ginagmaya rapod kaayo mapinaga. Naay tendency maimbak ang imuhang mga hugaw. Magkadaghan ang imo mga hugaw gikan sa imuhang ubos nga tinae, nga dakong tinae, nga musaka na paingon dito sa tunga nga tinae, kanang dapit si mong kutukuto nga tinae. Pag mo clog up na siya ang kanang dagkong tinae nato diha mga pinaga, ang mental illness matriggered siya o even gani sa mga pag-atake kanang patol, epilepsy. So daghan kay sa mga manggahi ang lawas, gipang patol, i-check ang ilahang paglibang pinanga. I-check ang ilahang pagbawas, ilang bowel movement. I-check mga pinanga. So mao ni dapat ang mga glue foods, no? Kanang gitawag glue, pilit nga mga pagkaon. Bantayan nimo ni siya nga dapat dili kahingaon kaayo ni ini, dapat panagsalang or ginagmay lang. Unsa maning mga glow foods? Number one, kay mao man sila ang makapaproduce or makapabuild up sa mga plema-plema o mga hugaw sa tong tinae, nga mulid ni siya og mental illness sama sa puti nga harina, white flour. So mo nang kung hiligi ka mo kaog tinapay unya wa kay prutas o gulay, mga dahon-dahon nga ginakaon kada adlaw, dako kaayong tsansa nga mapildi ka sa panglawas. Daghan kang bation, mo na nga dapat makakaon kag pan, daghan usab nga prutas ug mga dahon-dahon, mga gulay ang imong makaon. Labi na kining grabing asukal nga pagkaon, grabing itlog imong gikaon, pero wala kay mga prutas gulay nga gisabay, hingar ni kaayo ka. And even money is good, pero kung dili nimo ni sabayan og mga prutas, mga high enzyme nga mga pagkaon, dapat pagmukaon kag mani, dapat naa siya isabay nimo nga mga radish, kaon kag mga pipino, kaon ka og mga kapayas, para nga ma-digest pag-ayo ang mani og dapat usapon pag-ayo ang mani. Og labi na kung hiligi kag mga dairy products, mga gatas. So dapat balanse mga pinaga. So ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kay ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, makatabang ni siya pag-digest mga pinaga. Sa mga imong ginakaon, makapawala sa mga hangin-hangin, hantod, muhatag ni siya maayong pagkatulog, maayong pagbawas, inumi lang og daghan tubig. Basta mo inom ka og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nanagani mga nagkusog hagok nato nga mga pamilya, mga papa natog mama, lulog lola, anak ba nato hala kusog imo hagok, paim nag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
0: So pahinom dom para nga dili maghapdos ang kutukuto while maginom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, inumi og daghang tubig.
1: Ayon kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, 2 capsules or 1 capsule 3 times a day sa di pamukaon, para mawala ang paghangin-hangin sa tong tiyan o layo ta sa mga pagpanghubag sa tuang mga lining. Lami imong tulog, maginahinay kawala imuhang paghagok. Ano kanang paghagok-hagok mga pinanga? Bantayanan ang paghagok-hagok. Kay daghan ang mga nangadaot, nangaatake, kay ang hagok-hagok ipasagdahan lang. Wa sila kabantay nga ang paghagok na diay. Hinungdan na dito sa sakit sa iyang kasing-kasing, sa iyang nervous system, sa iyang baga. O dito na nakabantay, atake na. So, kusog og hagok, hala, inom EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Unya, hinay-hinay giyog tuon, kadaadlaw, unsay hinungdan, nga nung nagabutod ang tiyan, nagahangin-hangin ang tiyan, nga nung di kalibang kadaadlaw, nga nung nag-heartburn, nga nung sigigtugab, o kanang mga, kada nga mga ilhanan, dili na dapat pasagdahan. Kana sige, tugab-tugab, aslo bang tiyan, murag ludon ka, kasukaon, way gana mo kaon, especially every morning, naga-lain ang imong kutukuto, di ka makabawas, usay basa imong pagbawas, mga ilhanan, nana siya, nga naay problema ang imong lawas. So, mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kung nakigibati buntag ko hapon isa or duha kapsula buntag ko hapon, kung taas ka, dakoong tao ka, tambok ka nga tao, halatag tulo-tulo sa inuma. Agwantahasa, pulo ka adlaw, hantud tulo ka bulan para hantud ma-establish gyud ang imuhang kondisyon sa lawas ug layo ka sa mga atakis kasing-kasing. Layo ka sa mga stroke ug mga komplikasyon sa imong lawas. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Kanto Julius Bake Shop duol sa Gaisano Tibungko, Davao City. Ablita Domingo hantud Biyernes, alas 9 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Mahimong mutawag or mutext sa 0928-416-2364. 0928-416-2364.
3: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
4: Basta healthy, happy!
7: Usa ka makabuhay day! Asay sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sab ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training, hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery o para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. You will your energy sa sakto nga pamaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
10: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, Ab, it's Emma Kumay.
11: Makabuhay day! Isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni ka-demanding nga trabaho. Mao nga, ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Baleleng, proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
10: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, Ab, it's Emma
4: Kumay. Basta healthy, happy.
1: Okay, wala naman tayo igong time mga pinangga. Dok Bruce, magbilin tag kasabihan.
3: May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan.
1: The secret of happiness is to count your blessings while others are adding up their troubles. Ang sikreto nga malipayon ka, ipha ang imong panalangin. Kaya uban mga pinangga, imbis panalangin lang ginaihap, focus sila sa kabalaka, mga kagool, kalagot, ang ilahang ginadugang sa ilang mga hunahuna. Kabalaka, kagool, maoy gipatigbabaw, imbis unta ang blessing sa Ginoo. Sama sa gingon, the size of your problems is nothing compared with your ability to solve them. Don't overestimate your problems and underestimate yourself. Ang problema nato di ay, nga dako atong problema, pero

0: record sa 1 Samuel 7:12, "Then Samuel took a stone and set it up between Mizpah and Shen. He named it Ebenezer." Ang pulong Ebenezer nagkaanhulugan saying, "Thus far the Lord has helped us." Dili gipakita Doc Bry, sa panahon nga naasla sa kalisod o gitabangan sila sa Ginoo, mikuha si Samuel og bato. Ingon nga
1: kinipato
0: ha, usa ka monument nga mitabang ang Ginoo sa akong kalisod ini. Unsa mga application nga mahimo nato niya na Doc Bry? Sa panahon nga kita na ay mga eksperyensya nga nasa kapait, naata sa kalisod, kunya gitabangan ta sa Ginoo, gitubag sa Ginoo ang atong pag-ampo, ato nang isulat.
1: Isulat na to.
0: Isulat na to, maghimo tag usa ka diary.
1: But pasabot nga di nimo malimtan giyon sa kapag tabang sa Ginoo.
0: Pitsahan yun nimo.
1: Mm-hmm.
0: O, butang nimo pizza. Nagingon din he, strive to keep fresh in your minds the help that the Lord has given you. So, malingkamot yun ta, nga mabutang yun nga prisko yun diha sa ato ang huna-huna ang mga butang nga gihimo sa Ginoo sa tuwa sa pagtabang. Katong mga luha nato nga grabe ang ato ang mga pagluha o nagitabangan ta sa Ginoo ato, o isulat na. Katong mga kalisod o katong mga kahadlok nimo nga giwagtang sa Ginoo kay gitubag ang atong pagkampo, isulat na. I-record na diha sa imuhang diary kay ni Ana. Pinaagi ni Ana Doc Bry kung na muabot na po ang mga kalisod sa pag-abli na to atong mga eksperyensya na to. Sumala diha, muhatag nagkaligon na to.
1: So daghan kang nagsakit, daghan kaayo na failure, tungod kay nakalimot sila sa mga leksyon nga ilang nakatunan na eksperyensyahan sa mga nanglabay nga mga tuig o mga panahon. So ang sikreto para mulambo ta, kinahanglan di ta malimtanon. Nakalimot ta sa mga paggiya sa Ginoo, nalimtan nato ang mga disiplina usab nga gihatag sa Ginoo sa tua. Kung kuyaw ang lisod nga kinabuhi, mas kuyaw ang hayahay nga kinabuhi, kay dihas kahayahay daghang nakalimot sa Ginoo. So sa panahon sa mga dagkong problema, mga challenges, dapat hinumduman nato unsay gisaad sa Ginoo, unsay pwede mahimo sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Mao na importante kaayo ang paghimo or paglista, pagsulat sa atong mga kaagi, mga diary. Tungod kay ang pagsulat sa atong mga kaagi, labi na kung diyon sa ta, pagtabang sa Ginoo, mga nakatunan nato, mutabang ni siya sa atuang personal well-being, but pasabot ang imuhang personalidad, mamaayo, ang imong mental health, ang personal growth, gikan sa pag-enhance, pagpalawak sa imuhang self-awareness, mahibalo ka sa imong kaugalingon. Daghan kay napakyas, nagsakit, na failure sa kinabuhi tungod kay wa sila kaila-ila silang kaugalingon. Ilailahon yun nato itong kaugalingon, mga pinangga. Unya, ma-reduce ang imuhang stress. Unya, maging creative ta. Unya, maabot nato ang mga pangandoy sa atong mga kinabuhi. No, importante na kay pangandoy sa imong kinabuhi. O kanang panganduyan nimo, i-work out na kada adlaw uban sa paggiya sa Dios. O ta igong time. Kami na lang manamilit sa inyo ha. Kini si Doc Bry Palangi,
0: kini si Doc Bruce Palangi.
1: Kami ang inyong lifestyle medicine and natural medicine practitioners, magaingon. Ang usa ka tawo kansang hunahuna malinawon ug may katagbawan diha sa Dios. Siya nagapadulong sa kahimsog sa panglawas. Daghang salamat. Basta healthy, happy.
2: Balitang espesyal sa DXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.

0: gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: 93.7. This is Heart FM. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matang-adlaw o banan sa maligamgam na tubig makatabang sa himsog na panglawas o glikay sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibok ang suusyon alang sa himsog o gluwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
2: Makabuhay.
1: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
1: Sa matag pamilya, lisod gid kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:19.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:34.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nila intinado, puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong iba tingahanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interregion, kaya kinahanglag upirahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Kung ito akong ingon nga, ginawa tuloy ko kung sa

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekali dagnga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon. Natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: ang feeling.
1: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:17.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Mrs. Virginia Romanos, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital, ang findings na ako'y kidney stone. Operahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially walang wala gid ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus, sulod sa 15 days, naihi na ko ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ko sa AXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag, udto, pagkagabi, 2 capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
2: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
2: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:31.
1: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inaalagaan ko na ang daily wellness ko.
2: May sekreto?
1: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
3: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
4: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max efektibo!
5: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores. Available na rin sa newly opened Rika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
6: Kapag Vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Wika drugstores.
5: Available na rin sa newly opened Wika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
7: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
8: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
9: Radio with heart.
10: The best mix of music.
11: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
12: Mga impormasyong pangkalusugan,
13: testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian,
14: minsan may kulitan,
13: at kung minsan may kantahan.
14: Layunin kayo po ay gabayan
13: at samahan
14: upang mapagtagumpayan
13: ang inyo po namang karamdaman.
14: Walang bibitaw,
13: sama-sama tayo,
14: walang iwanan.
13: Halin at ating pakinggan
14: ang programa
13: Tagumpay sa Kalusugan.
14: Ating kilalanin
8: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba
8: gaya ng spirulina,
14: agaricus mushroom,
8: Korean ginseng,
14: stevia,
8: at iba pa.
14: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
8: Tumutulong gawing normal ang hypertension.

0: Cirrhosis. Tumutulong din ang mga kontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Cavemex Herbal Coffee for Tea in 1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
1: R-I-S-E.
0: R-I-S-E. Rice Cavemex Herbal Coffee for Tea in 1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
2: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampagaling ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na lusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!
3: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. At bukas na po ang ating po namang numero 0969-226-9623. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
4: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
3: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
4: Si Nanay Maria Lozada po ito.
3: Ah, si Nanay Maria. Okay, Nanay Maria, kumusta po kayo?
4: Mabuti naman, Kuya Boy.
3: Mabuti naman, opo. At mabuting-mabuti.
4: Dati naman beauty.
3: Okay po. Mabuting-mabuty talaga, nanay. Okay po. Patuloy pa rin po ba sa paggamit ng ating pampabuting sabon?
4: Opo, Kuya Boy.
3: Very good.
4: Lagi akong makagamit ng sabon.
3: Yes. Dapat lang po, nanay, para mapanatili ang pagiging beauty queen.
4: Ayun. Marami kasi akong ginagawa.
3: Akala ko pa.
4: Hindi naman ako masyado pumuputi.
3: Akala ko naman, nanay, marami nang nanliligaw sa inyo.
4: Ay, hindi na, Kuya Boy. Hindi na ako mag-aasawa.
3: Bakit po?
4: Basta ayaw ko na, Kuya Boy.
3: Ayaw na po, nanay, na sasapit pa naman yung ano, sasapit pa naman yung tawag dito ng Disyembre. Ang awitin mo niyan, ang Disyembre ko ay malungkot.
4: Bali na, Kuya Boy, baka walang problema. Ayaw ko na talagang mag-asawa. Baka makakuha pa kung asawang problema. Mabuti
3: lang mag-isa. Ah, okay po. Hindi naman lahat problema, nanay. Kaya lang, talagang, kumbaga, kung may problema, may kasiyahan naman yun, nanay.
4: Kasi Kuya Boy, ganun ang mga lalaki. Siyempre, sa una lang maganda. Pero pag nagtagal-tagal, iba na ang sitwasyon. Kaya mas mabuti kung mag-isa ka na lang.
3: Huwag mo namang lalahatin. May mga natitira pa naman po na mabuti. Pero namatay na. Lalo palang iba. Apo, nanay. Nanay, yung ating rice coffee, iniinom pa rin po ba ninyo yung ating rice coffee? Patuloy pa rin?
4: Opo. Very good. Kaya po, umiinom ako rice coffee sa 25-in-1 ang iniinom ko.
3: Ah, yung 25-in-1 na. Okay po. Very good. Hindi naman nauubusan dyan ng 25-in-1 dyan sa Goa.
4: Hindi naman ho, Kuya. Sa St. Martin, wala kang 25-in-1.
3: Okay.
4: Nagbabakal ako dun sa Angel.
3: Okay po. Sa Angel,
4: mura-mura
3: hindi...
4: Mura-mura doon.
3: Mura-mura, okay po.
4: Mura-mura doon sa Angel, kan doon sa St. Martin, mahal.
3: Yes po. Sige po, nanay. Basta po, tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. O, kumusta po yung iba natin mga kapitbahay dyan na nakukwentuhan nyo po ba tungkol sa ating rice coffee?
4: Nung asawa ng pinsang ko, sinabihan ko na parang hindi ka na yata pag-ano ng alta mo, uminom ka na kayo yung rice coffee. Yan na ang tinitik niyang iniinom, tatlong taon na hindi na siya pinag-ano ng alta niya. Malusog na siya. Kahit 86 anos na, malusog pa siya po, Kuya Boy.
3: 86? Very good.
4: Oo, 86.
3: Ang galing, galing, galing po nun. Sige po, sino pa yung mga ibang nakwentuhan po ni nanay?
4: Itong kasinyor ko, nag-inom naman ng rice coffee.
3: Very good, very good po yun. So, madami na po kayo dyan na umiinom ng rice coffee sa Goa.
4: Marami na siguro, Kuya Boy, kasi nung dito lang kami sa proper one kayatan.
3: So,
4: dito lang kami.
3: Opo.
4: Malayo-layo pa kami sa Goa.
3: Ah, malayo-layo pa kayo sa mismong lugar. Ah, okay po. Sige po. Opo.
4: Kuya Boy.
3: Po.
4: May itatanong ako sa iyo. Bakit wala si Manager Inong kanina pag bukas ko na radyo? Wala ba sila?
3: Ah, wala po ba? Ah, baka po ibang istasyon yung napakinggan po ninyo. Hindi naman.
4: Ay, ako po, Kuya Boy. Hindi ako nagbibipad sa ibang istasyon.
3: Apo, may
4: lagi kayong pinapakinggan.
3: Apo, may pinuntahan lang po, nanay, may pinuntahan.
4: Si Kuya Hen, wala rin,
3: apo.
4: Wala, sa umaga, sabi rin siya sa Hen, maaga ito ng big-up na programa.
3: Apo.
4: Pagpapakot si Kuya Hen, si Melvin Witt, masyado ang nag-aano. Wala naman sila. Ikaw lang ang narinig niyan sa okay.
3: May pinuntahan, nanay, may pinuntahan.
4: Ah, ganun ba?
3: Apo, may pinuntahan.
4: Akala ko may sakit.
3: Hindi. So, nanay, tuloy-tuloy lang tayo, ha, sa pag-iinom ng ating rice coffee.
4: Kuya Guay, pag may sira ko, hindi ko pinapaanuhan na dahil kumagin ng kinders ko kasi yan ang nakapagaling sa aking anuan, katawan.
3: Tama
4: yan
3: po.
4: Yan ang sa aking katawan.
3: Tama po. Kaya dapat tuloy-tuloy. Tama
4: hindi
3: po. Salamat po. Maraming salamat. Ilan po nanay?
4: 69 years old na ako.
3: Uy, 69. Opo, ang galing po, nanay. Sige po. Kailan yung birthday po ninyo?
4: Malapit ng birthday ko, Kuya Boy, sa October 16. Batiin mo ako pag birthday ko.
3: Ah, October 16 na po yung birthday po ninyo. Di 70 na kayo noon. 70 na.
4: Dahil pa po, 69 pa po ako. Sa susunod, 17 na po ako.
3: Ah, okay po, nanay. O, basta mag-iingat po lagi, ah. Lagi po mag-iingat.
4: Lagi naman, Kuya, wala pong mag-iingat na wala pong kasama dito sa bahay.
3: Oo nga po, dapat mag-iingat po kayo dyan. Asan po yung mga anak po ninyo, nanay?
4: Wala naman akong anak, Kuya Boy, mga pamangkin.
3: Ah, mga pamangkin, opo. At least, ano kayo dyan, nanay? Kumbaga, kahit papano po, tinitingnan-tingnan kayo dyan.
4: Opo, kasi malapit lang naman dito. Kasi nung kasabay na ng anak mo pag-graduate, may trabaho na nakakaga na sa opisina na nagtatrabaho.
3: Ah, okay po. Sige po. Maraming salamat po, nanay.
4: So, ano yung anak mo, Kuya Boy?
3: Ha?
4: Yung anak mo may trabaho na, so anak mong nursing.
3: Opo. Okay lang po.
4: Opo. Kumusta ko na lang sa anak mo, saka sa asawa mo?
3: Sige po, nanay. Alin po doon? Alin pong asawa, nanay?
4: Kala ko may asawa mo, sabi mo, magpapakasawa ka ng pagkulat. Kaya
3: nga po. Apo, nanay, maraming salamat po sa inyo.
4: Opo, gasiin mo ako sa birthday ko sa October 16, huwag mong kalimutan.
3: Okay po, nanay, maraming salamat po. Salamat po sa inyo, bye-bye.
4: Thank you very much, Kuya Boy.
3: Thank
4: maraming
3: you.
4: Salamat. Thank you very much po. Bye-bye.
3: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan kalusugan pa rin. Atid ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Tawag po ngayon sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang numerong pwede ninyong tawagan dito po naman sa ating balado doon. Tawag nyo na yan. Ang inyo po naman mga kwento sa ating po naman programa.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Nanay Linda po.
0: Nanay Linda.
1: Mm-hmm.
0: Taga saan po si Nanay Linda?
1: General Santos.
0: Jensan.
1: Mm-hmm.
0: Apo, ilang taon na po si Nanay Linda?
1: 76 po.
0: Ilan po?
1: 76.
0: 76. Okay po, Nanay. Nanay yeah. Linda, umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Ay, wala pa nga ni. Nag-ano pa, magtanong kung saan makabili dito ng butika.
0: Sa Jensan. Opo, opo. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, Nanay?
1: Nakikinig ako ngayon sa radyo.
0: Nakikinig po kayo? Matagal na kayong nakikinig sa ating programa?
1: Halos araw-araw.
0: Halos araw-araw, opo. Nanay, dyan po sa Jensan, pwede kayong makabili ng ating rice coffee po sa Esrin Pharmacy. Meron din po sa Rojon Pharmacy, The Jangas Drugstore, RV La Pharma Generics, Heart Drugstore, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe.
1: Hello?
0: Nakuha po ninyo, Nanay?
1: Magkano po ang
0: ang isang box po, Nanay, ng ating rice coffee, nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. 180 pesos lang po.
1: Ilang
0: sachet? 10 sachet po yun, Nanay, ang ano doon, ang nandun sa loob. At yun po yung iinumin po natin sa araw-araw. Mga 2 hanggang 3 or mahigit pa yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay. Yun po yung pinaka-the best na pag-iinom po ng ating rice coffee. At dapat po araw-araw at tuloy-tuloy po, Nanay, dapat yung pag-iinom po natin ito. Okay po?
1: Pakiulit yung ibang butika, hindi yung masyado na...
0: Okay po. Esrin Pharmacy.
1: Esrin?
0: Apo, Esrin. Tapos meron din po sa Rojon Pharmacy. Apo. The Jangas Drugstore. RV La Pharma Generics. Meron din po sa Heart Drugstore. Glerion Pharmacy. And Butika Arbe.
1: Thank
0: you. Kuha po ninyo, Nanay? Nanay? Kuha po ninyo. Nakakita na po ba kayo, Nanay, ng ating rice coffee? Alam nyo na kung alin po yung tamang produkto po natin.
1: Wala po.
0: Nanay, gagabayan po kita para hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan nyo po yun. Kulay gintong dilaw na karton. Okay? Tapos po ang spelling po ng rice po natin ay R-I-S-E. Tandaan nyo po yun, R-I-S-E. Yun po yung spelling ng ating rice kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E, parang sunrise. Okay po. Tapos, dyan po sa karton na yan na kulay gintong dilaw, may makikita po kayo dyan na larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang 2 hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Okay po?
1: Oh,
0: yun po yung ating rice coffee, Nanay. Yun po yung hahanapin po natin para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin. Okay po? Okay. Nanay, kapag kayo po, Nanay, Linda, nakabili na po ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli.
1: Magtawag lang ako ulit. Magtawag lang.
0: Yes po, Nanay. Please, opo. Okay na po?
1: Opo.
0: God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat.
1: Opo po.
0: Bye-bye po, Nanay. Bye-bye.
1: Bye-bye po.
0: Si Nanay Linda ng Jensan. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan, sa ating namang kwentuhang kalusugan pa rin. Tawag na po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Ngayon na, dito po sa ating paladudunan.

0: Tawag lang po mga kaibigan. Yung adi po namang numero mga kaibigan na pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating palado to. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, hello, hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Romy to, ito. Romy.
0: Apo, sino po?
1: Nandito ako sa park.
0: Romy, Romy po.
1: Yes, sir.
0: Okay,
1: tara. Kalinawan. Kalinawan Sentro.
0: Saan po yung tatay? Ano pong probinsya?
1: Nandito siya pa, sa Tulong. Santo Tomas Isabela, sir.
0: Ah, Santo Tomas Isabela. Okay po. Tatay, ilang taon na po kayo?
1: 79.
0: Umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi pa po eh. Dahil gusto ko rin makabili. Pero ano ko makakabili, sir?
0: Sa Santo Tomas Isabela. Okay po. Wait lang po.
1: Dito sa Del Pinar.
0: Santo Tomas po kayo, tatay? Isabela?
1: Yes, sir. Yes. Katabi natin yung pag-alitin ba sa papa.
0: Tatay, dyan po sa Isabela, ang mabibilhan po natin ng ating rice coffee. Saan ba yun? Ito po, tatay, ha? Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Itiage, Ilagan City, Jones, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reina Mercedes, Naguilian, Gamo. Saan po kayo malapit?
1: Dito sa Del Pinal, Baguio.
0: Doon po sa mga nabanggit ko mga lugar, saan po kayo malapit doon, tatay?
1: Del Pinal, Baguio, sa Kasulong.
0: Del Pilar.
1: Del Pinal, Baguio, sa Kasulong.
0: Ang mga nandito po kasi, tatay, ito po yung mga nandito. Ito pong nabanggit ko, Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Itiage, Ilagan City, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reina Mercedes, Naguilian, Gamo. Saan po kayo doon malapit sa mga nabanggit kong lugar?
1: Sa Tamawini, sir.
0: Tamawini. O dyan po sa Tamawini po, tatay, makabibili po tayo ng ating rice coffee dyan po sa Jeline Drag. Jeline Drag.
1: Jeline Drag.
0: Apo, Jeline Drag.
1: Sige, sir. Dahil pupunta ako bukas sa Tumuin, sir.
0: Apo.
1: Ang panarinig sa radyo yan yung mga kopi. Dahil gusto ko rin bukan, sir.
0: Apo. Dapat po nakakita na po ba kayo, tatay, ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po, sir.
0: Hindi pa po ninyo na nakikita yung ating rice coffee. Tatay, pagpunta po ninyo doon sa butika na yung tatay, hanapin po ninyo yung tamang produkto. Yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E. Opo, yan po ha. Kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po naman ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po.
1: Opo, sir.
0: Tapos, dyan po sa karton na kulay gintong dilaw, meron po dyang isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas.
1: Opo, sir. Opo, sir.
0: Okay po. Okay po, tatay? Tapos po, tatay, balitaan niyo po ako kapag kayo po ay nakabili na ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako muli parehong oras, tatay.
1: Walang problema.
0: Okay po.
1: Pag
0: maraming salamat po, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po, tatay.
1: Maraming salamat po, sir. Bless
0: you. God bless you po, tatay. Maraming salamat. Bye-bye po, tatay.
1: Mabuhay po kayo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat.

0: Tawag po muli mga kaibigan sa inyo po naman mga kwento at mga katanungan dito po naman sa ating palatuntunan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello?
0: Hello po, sino po sila?
1: Ricardo, Del Ricardo.
0: Ricardo, okay, Tatay Ricardo. Taga saan po kayo, Tatay Ricardo?
1: Jones.
0: Jones, Jones. Isabella.
1: Oh.
0: Okay po, Tatay Ricardo, ilang taon na po kayo?
1: 77.
0: 77, okay po. Umiinom, wow. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay?
1: Hindi pa.
0: Hindi pa, okay po. At gusto niyo pong simulan na yung pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay?
1: Hindi pa.
0: Tatay, makinig po kayo sa telepono, huwag po sa radyo ninyo. Patayin niyo. Tatay,
1: gusto ko nang uminom ng rice coffee.
0: Tatay, patayin niyo po yung radyo para magkaintindihan po tayo. Sa telepono po kayo makinig, hindi po sa radyo.
2: Tatay, gusto ko nang uminom ng rice coffee. Tatay, patayin niyo po yung radyo para magkaintindihan po tayo sa telepono.
0: Tatay, ayun tatay, para mag-entindihan tayo. Tatay, hindi pa po kayo nakaiinom ng ating rice coffee, tama?
1: Hindi pa na eh.
0: Opo. At itinatanong po ninyo sa akin kung saan kayo makabibili.
1: Tatanungin ko sa inyo kung meron na dito sa Jones.
0: Meron na po dyan sa Jones, tatay.
1: Meron na.
0: Opo, meron na po dyan sa Jones ng ating rice coffee. Diyan po tatay sa JGO Pharmacy. Alam niyo po ba yon? JGO Pharmacy.
1: JGO Pharmacy.
0: JGO. JGO. J as in Jones. G O. Yun po tatay. Pharmacy.
1: Ang pangalan po ng pharmacy rito sa amin na pinupuntahan ko, Marie.
0: Meron pa pong ibang ata dyan, tatay. Meron pa po atang ibang butika, yung JGO Pharmacy.
1: Hindi ko pa alam yun eh.
0: Pagtanong-tanong niyo po, tatay, nandun po yung ating rice coffee dyan po sa Jones. Okay po. Ang tanong ko pa po sa inyo, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Hindi pa nga eh.
0: Hindi pa. So sa paghahanap po ng ating rice coffee, tatay, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan nyo po yun.
1: Okay.
0: Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po R-I-S-E. Tapos tatay, dyan po sa karton, makikita po ninyo may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yun hotdog. Buamera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Ang spelling po R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas.
1: Sige, ang tanong ko sa inyo, di ba nalagyan lahat yung mga puso sa rito sa Jones?
0: Ano po yan?
1: Alabang tindan ganyan na sa lahat ng puso sa rito.
0: Ang alam ko po, tatay, sa lahat na po, meron na po dyan sa Jones. Pwede nyo na po ipagtanong-tanong. Ang nasa listahan ko lang po kasi, baka hindi pa po sa akin na ipapaabot lahat. Ang nasa listahan ko pa lang po, tatay, yung JGO Pharmacy.
1: O, sige.
0: Okay po.
1: Paghanap na. Pupunta po, bibili mamaya.
0: Yes po, ipagtanong-tanong nyo na, tatay. Pag may nakuha kayo, tatay, pag may nabili po kayo, tawagan nyo po ako muli mamaya, mamayang gabi, mga alas 7:30. Tawagan niyo po ako muli.
1: Okay.
0: Or kung wala naman po kayong nakuha, nalibot niyo na yung mga butika diyan at wala po talaga ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako muli, tatay, at sasabihan po natin yung ating mga deliveries.
1: Okay. Kasi dito po, boy, malayo kami sa Jones. Pamamasahe pa kami pagdating ng hapon, mahirap ang pasahero.
0: Opo. Mahirap yung sasakyan.
1: Walang pasahero papuntang bayan.
0: Okay po. Basta po, tatay. Opo. Basta po, tatay, sabihin niyo po sa akin, balitaan niyo po ako kung may nakuha kayo o wala. Ano po?
1: Sige.
0: Opo.
1: Salamat.
0: Maraming salamat din po sa inyo, tatay. Mabuhay po kayo. God bless po. Mag-iingat po kayo, tatay. Ha? Magpasama po kayo. May kasama dapat po kayo.
1: Okay.
0: Opo. Lagi mag-iingat po, tatay. Bye-bye. Salamat.
1: Bye-bye.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. All the way from Jones, Isabela, mga kaibigan. Si Tatay Ricardo. At dyan na po, mga kaibigan. Maraming salamat sa lahat ng tumawag po naman sa atin. Hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
0: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
0: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
0: Mm-mm.
4: At magaling akong tumulog.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: 93.7 Heart FM. Heart FM Time. It is now 8:05.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 8:17.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:33.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya na tingala lang mi nagabina mog dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli sa doktor pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo mata ko kadlon masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginan sa iyang sakit. Maon na kung ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit. Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:13.
1: Mga kabuhay na isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanuna ikaw nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Ma-boost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Kuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Valeleng Proud, EXL Makabuhay Plus Capsule User. May buhay sa EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay naay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox inyon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nga batukan ng fatigue o stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. Bye buhay! Sa EXL Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
3: Radio with Heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Ginoon. Hey! Oras natin ngayon, 16 na minuto na magalipas ang alas 11 ng umaga. That's 8:16 ha? Sweethearts, magandang umaga po! Ayo! Ay tao di ha, maayong buntag sa tanan. Kamusta po ang lahat? Kamusta na inyong mga pagising, pagmulat? Siyempre pa, brand new day na naman tayo ngayon. Ay ano pa nga ba? Siyempre, pag sinabi nating brand new day, napakarami na naman mga surprises and blessings ang sa atin. Araw ng Marta, ano ba ngayon? Martes, no? Second day of the week. Akala ko kasi Linggo kasi walang pasok kahapon yung mga estudyante. So akala ko weekend pa rin. Lunes pala kahapon. Ngayon ay Tuesday. Hey, oy, sweetheart! Kailangan natin bumangon na maaga. Two major reason. Siyempre, para maningkamot sa buhay. At pangalawa, yung mga estudyante natin, kailangan nating, di ba, i-prepare para sa kanilang pagbalik eskwela sa araw na ito. Tapos na po yung Teacher's Day. Student Day naman ngayon. Saka mga nanay day at tatay day sa mga kusina ngayon. Good morning! My name is Jason Steele. Ano pa nga ba? At sino pa nga ba ang inyong kasama? Ako to hanggang alas 9 ng morning. Hey, text mo ako dali. Daputin lang yung mga telepono. Baka may load ka dyan. Ha? Text mo ako 0961-8924-927. Otro ha? That's 0961-8924-927. 6:17 at the clock. Commercial break muna tayo sa glad. Magbabalik tayo with more. Bye, butag sa tanan! Padayin lang mo sa pagpapingnaw ha. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard ko!
1: This is Hard 92.7.
2: Lahira gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo. Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
3: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inaalagaan ko na ang daily wellness ko.
4: May sekreto?
3: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo ring suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
5: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
6: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max epektibo.
7: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Buginon. That was the Orbit for you with Celos, Celos. Alam mo yung celos na yan? Oo, saba kayo na sa buntag ba? Usually kapag yan ang pinairal sa umaga, talaga daig pa ang ano, daig pa ang alarm clock, yung bunganga ng pares mo. Diba? Bukod pa rin sa pagigising niya sa mga estudyante, ko-crossover pa yan, papunta rin sa Kinsa na napunne! Kinsa na napunne! At least pa naman ang boses ng mga babae pag nagagalit, ano? Pag nababad trip. Ay, ay, ay! Sige na, magpairalin ng selo sa umaga, ha? Pwede sa mga medyo paggabi. Kasi alam mo kung bakit? Lambingan ang kasunod niya. Magandang umaga muna, 6:30 na oras sa tigsaate ng Virginia Hotdog. Basta Hotdog Virginia. Esay! Eto si Esay! Magandang umaga sa iyo. Thank you, ang mga taga Kogon Public Market. Yan, thank you sa inyong pagsisimula ng araw kasama ang Heart FM. Yun, may buntang. Kumusta inyong mga tinda diha? Dako kay Galin. Dapat ganyan ang inyong maidialog mamayang hapon, ha? Ako kay Galin. Magandang umaga muna sa Lagno family, kay Yoyong Gloria Reinhardt, kay Ken Ken, kay Mama Nance. Magandang umaga, maayong buntang. Ako namin ito sa Heart FM. Si Ken Ken, nagbiyahe. O, patulong Cagayan de Oro. Pag-amping permis sa trabaho, I love you, anak. Uy, maayong buntag. Nagagsalamat sa inyong pagpaminaw. Arabella, nakikinig din sa atin. Thank you, ha? O, maayong buntag. Shoutout na kay Arabella. Maybe nagpiprepare na ito papunta sa school, si Arabella. Maayong buntag, mga taga-ipunan. Good morning! Maraming salamat sa pagkikinig. And also, eto magandang umaga din kay Ma'am Christine. Yun! All the way from Maramag, Buginon. Yeah. Thank you so much, ha? Okay na, Ma'am Christine. Mga pangapin na mo. At padayo na sa magpamahaw. Di ha, dapita. Sige, ha? At manatili lamang nakikinig. Teka muna, mamaya, meron tayong winner. Ano naman nanalo ng bigas at ng groceries? Baka ikaw yun, sweetheart, ha? Baka naman manalo ka na today. Kaya naman dapat abangan mo yung pangalang mabubunod sa ating draw na ibibigay ko na maya-maya ng konti lang. 31 down 6, another break is in queue. Pabalik tayo with more. Hoy, padayo na sa magpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon, ha? Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
2: May sekreto?
1: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
3: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
4: Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max efektibo.
5: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores. Available na rin sa newly opened Rika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
6: Nangita ba?

0: UnoPlus, UnoPlus, di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang UnoPlus Facebook page karon, mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. 92.7.

0: 92.7 Hard FM kagayan di Oro City, 93.7 Hard FM Bukidnon, Street Boys. Sayaw ng puso. Sige lang, sumayaw lang kayo dyan. Magpapawis kayo ngayong umaga. Halabira! Kumbate! Maganda sa umaga, yung gagalaw-galaw tayo. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Ganun daw yun eh. Di ba parang yung dugo natin mag-flow. Diba? Kasi minsan talaga nakakatama din naman talaga. Lalo na yung mga naka-aircon sa pagtulog. Diba? Pagising mo sa umaga, ay, ang sarap pang umiga. Pero try mo, nasumayaw-sayaw at sigurado babalik yung gana mo. Itusok-tusok ang kamay mo sa hangin. Ganun daw yun. Diba? Oh, shake it off! Ang version ni Taylor Swift doon eh, shake it off! Ang version niya doon sa itusok-tusok ang kamay mo sa hangin. Sige lang, padayin lang sa inyo magsayaw dyan, ha? Atay ka muna! I-shoutout natin ang mga sumusunod. Isang magandang umaga muna sa lahat po ng mga nasa may Carmen Public Market. Good morning! Kamusta po kayo lahat dyan, ha? Amayin po tag sa tanandi, ha? Mga naningkamot. Yung mga negosyante. Yun! Talaga naman. May buntag niya, Dapita. Sana po'y maswerte din ng inyong araw, ha? Simulan natin dyan sa may vegetable section. Kina atin na Net Raniego. At lahat ng ato mga silingan dihang mga maninindare. Yan, magandang umaga. Sila lang logging yan, nagaanto. Nagpapapansin sa imo. Magandang umaga, lalang logging. Thank you so much for listening. Sige lang, sayaw-sayaw mo lang din yan. Dyan sa may Upper Carmen, ano? Tama, ano? Maayong buntag dihan na pita. Oras na din, 6:47. Oras na para sa Gracia. Eto na, bugas at groceries na. Makinig mabuti, magdodrone na tayo. Ha? Ruleta! Saang area tayo pipili? Bubunot. Ang aming studio, manatagpuan sa may FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School, Consolacion! Ay, paminaw, mga taga-Consolacion, bunot tayo ng isa sa Dropbox ng Consolacion. Ang adres na nakasulat ay Barangay Consolacion. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries, Michelle Aranaido, congratulations, nakadaog kang bugas at groceries. Punta ka na dito, dali na. Magdala ka na agad ng iyong valid ID para mag-claim mo na ang iyong papremyo. Meron din tayong iba pa mga winners. Re-announce ko lang din. Itong si Robin Abot ng Carmen. Robin Abot ng Barangay Carmen. Congratulations. Nakadaog sa kagbugas at groceries. Ganun din itong si Ana Lisa Ayub ng Patag Zone 2. Michael Suan ng Sibitsko Taxi. At si Lloyd Talanda ng Upper Nazareth. Mary Grace Granzon ng Patag. At si Annie Lou Bongat ng Punto. Yan po yung mga pangalan pa na mga winners na nakadaog ng bugas at groceries. Sumayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung ating sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, aras natin 6:48, times are brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Heart
1: 93.7. This is Heart FM. Hey, ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buaan, Lapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labod jud ako uno kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kamadala pag cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Sa matag pamilya, lisod gid kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawadon. gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kaay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas. Mo nang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin 83 pa karon ni 73 na lang mo nang lipay ko ani nga tungod aning kape corn. Mo ano sa usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapit pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, Ma'am.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Assassination laban sa pamilyang Duterte.
6: Sa balitang national pa rin, mas malaking food buffer inihanda para sa magiging epekto ng El Nino.
5: Headline naman sa ating balitang lokal, pagkawala ng direksyon sa buhay. Maaaring magdulot ng mas mataas na panganib sa self-harm ayon sa DOH-10.
6: Sa balitang lokal pa rin, Cowdy, naghahanda ng dagdag na water sources laban naman sa epekto ng El Nino.
5: At LTFRB 10, hinimok ang PUB drivers at operators na laging ipakita ang fare matrix.
6: Samantala naman, pagkamatay ng Philippine Eagle sa Salay Misamis Oriental, sinisiyasan ng DENR 10.
5: At headlines sa ating abalitang Bukidnon, peace and order situation sa Bukidnon, kontrolado, pagbatsyag ng pulisya, pinag-iigting.
6: Samantala naman, sa balitang Bukidnon pa rin, mga IB community sa 46 na barangay sa Malaybalay, isasama sa mga plano ng lungsod.
5: At suspect na nakapiit sa PDRC ng 17 taon, sinilbihan ng warrant of arrest.
6: Samantala naman sa ating balitang Mindanao, top 1 most wanted person si Davao del Norte, nasa kote sa Agusan del Sur.
5: At headline sa ating balitang international, U.S. Marine arestado dahil sa pagpatay sa isang babae sa Japan.
6: Sa iba yung dagat pa rin, isa patay, dalawa sugatan sa pamamaril sa Las Vegas.
5: At headline sa ating balitang sports, football legend Lionel Messi nag-aanda na para sa kanyang farewell send-off sa Argentina.
6: At sa ating balitang showbiz, Dennis Trillo bukas sa pakikipag-ayos kay Patrick Garcia.
0: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
6: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ang Martes, Oktubre 6, ngayong taong 2026. Ang alan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department. At ang alan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
5: Nel R. Shaga.
6: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
0: Hard FM, Balitang Nasyonal.
6: Oras natin ngayon, 22 minuto makalipas ang ikapito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
0: Hard FM.
6: Target ng Senate Impeachment Court na maglabas ng desisyon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte pagsapit ng kalagitnaan hanggang katapusan ng Nobyembre ng kasalukuyang taon. Ay kay Senate President at Senator John Sherwin Cotillion, paring kailanganin ng 30 hanggang 45 araw para matapos ang paglilitis kahit may 2 break sa Senado sa katapusan ng Oktubre ng kasalukuyan pa rin taon. Layunin ng impeachment court na matapos ang impeachment proceedings bago magpasko dahil bumili sa paglilitis at nabawasan ng mga testigo. Kaugnay nitong sa kasalukuyang mga impeachment hearing, tinalakay ang Article 2 tungkol sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara Duterte.
5: Samantala, binatiko si dating Chief of Presidential Legal Counsel Salvador Sal Panelo si dating Senator Antonio Trillanes IV sa mga bagong akusasyon nito laban sa pamilya Duterte. Ayon kay Panelo, paulit-ulit lang umano ang mga kasinungalingan at fabrications ni Trillanes laban sa mga Duterte sa nakaraang mga taon. Tinawag din ni Panelo na hogwash o walang basihan ang mga paratang at sinabiang naganap lang umano si Trillanes ng paraan para manatiling politically relevant. Pinasyon din ni Panelo kung bakit binibigyan pa ng media ng platform si Trillanes para ihayag ang mga paratang nito. Samantala, iniugnay ni Panelo ang pag-atras si Trillanes bilang witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa sinabi niyang pag-iwas umano sa masinsinang pagkwestiyon ng defense team.
6: Aras natin, alas 7.23 na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang nasyonal, naghahanda naman ang gobyerno ng mas malaking food buffer. Ito'y para mabawasan ang epekto ng inaasang matinding El Nino. Ayon sa Department of Agriculture, kahit posibleng bababa pa rin ang kabuuang produksyon ng agri-sector. Sinabi ng ahensya na pinalawag nila ang rice storage of capacity at cold storage of facilities. Ito'y para maiwasan ang kakulangan sa supply. Nagsasagawa rin ng cloud seeding sa mga lugar na apektado ng tagtuyot gaya ng Isabela at Negros upang makatulong naman sa pag-ulan. Naglalaan din ang DA ng halos 10 bilyong piso para sa fuel at fertilizer subsidies at solar-powered irrigation projects. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, maaaring tumagal ang El Nino hanggang Marso o hanggang sa buwan ng Hunyo ng susunod na taon. Alas 7.24 na nagmamadaling umaga, inyo pong natunghayaan ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
0: Hard FM, Balitang Lokal.
6: Sa ating balitang lokal, nagbabala ang Department of Health Center for Health Development Northern Mindanao o DOHCHDNM na maaaring tumaas ang panganib ng self-harm o pananakit sa sarili sa mga taong nakakaranas ng kawalan ng direksyon o layunin sa buhay. Ayon kay DOHCHDNM Nurse 5 Maria Dolores Mercado, mahalaga ang pagkakaroon ng malino ng mga layunin, pagtanggap sa mga hamon at realidad ng buhay at paggamit ng malusog na paraan sa pagharap sa stress. Dagdag pa ng DOH, mahalagang bigyang pansin ang mental health at huwag hintayin lumala ang pinagdaraanan bago naman humingi ng tulong o suporta. Inikayat ang publiko na magsabi at makipag-usap sa mga taong pinagkakatiwalaan, gaya din sa mga mental health professional kapag nakakaranas ng matinding emosyonal na paghihirap. Aras natin, alas 7.25 na nagmamadaling umaga. Samantalang dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal, tagapin natin ang isang report mula po sa labas ng ating himpilan. Ha? Ito po ay may kaugnayan sa paghahanda po ng kaudi ng dagdag na water sources. Ito'y laban pa rin sa epekto po na matinding tagtuyot o El Nino. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, mayong buntag, detalye!
4: Kinakahanda ng Cagayan de Oro Water District o COWD ang posibleng epekto ng El Nino sa supply ng tubig sa Luzon sa pamamagitan ng pagdevelop sa Bubunawan at Cagayan Rivers bilang karagdagang water sources. Ayon kay COWD Chairperson Dr. Jerry Caño, nakumpleto na ng Technical Working Group ang plano para sa isang water facility na tinapay na nagkakahalaga ng 5 million pesos. Layunin ang pasilidad na makapag-tap ng tubig mula sa dalawang ilog upang madagdagan ang available water resources ng lungsod. Bahagi ito ng 10-year development and modernization program na COWD na sumasaklaw sa 2025 hanggang 2035. Tinapay na nasa 9.3 billion hanggang 12 billion pesos ang kabuang pondo para sa programa na nakatuon sa pagpapalakas at modernization ng water supply system ng Cagayan de Oro. Ayon kay COWD, makakatulong ang karagdagang water sources upang mapanatili ang sapat na supply ng tubig sa lungsod, lalo na kung maapektuhan ang mga kasalukuyang pinagkukunan dahil sa El Nino. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa bisyong may puso.
6: Nagang salamat Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
5: Sa umulay naman na balita, hinimo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB 10 ang mga driver at operator ng public utility vehicles o PUVs na tiyaking nakapaskil at madaling makita ang mga pasahero ang opisyal na fare o matrix sa loob ng kanilang mga sasakyan. Ayon kay LTFRB 10 Director Aljo Bendijo, makatutulong ang fare matrix upang maging malinaw sa mga commuter ang tamang pamasahe at maiwasan ang paniningil ng higit sa itinakdang halaga. Maaari umanong i-download at i-print ang libre ng mga operator ang opisyal na fare guides mula sa website at social media pages ng LTFRB. Samantala, sinabi ni Bendijo na itinakda sa 65 pesos ang bagong flag down rate para sa mga taxi.
6: Aras natin, alas 7.28 na nagmamadaling umaga. Panghuli naman sa aray ng ating baligtang lokal. Patuloy na sinisiyasan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR-10 ang pagkamatay ng isang adult Philippine eagle. Natagpo ang patay naman sa barangay Ginalaban sa Laymi, Misamis Oriental. Natagpuan ang agila malapit sa isang poste ng kuryente noong Oktubre 1. Matapos itong makita ng isang magsasaka at report sa mga opisyal ng barangay. Patay sa naunang pagsusuri, wala umanong nakitang malinaw na sugat sa labas ng katawan ng agila. Gayman, may napansing mga markang tila pasok sa mga paa nito. Kabilang dito o dahil dito, kabilang sa tinitingnan posibleng sanhi ng pagkamatay ang electrocution, lalo na't malapit sa power line ang lugar kung saan natagpuan ang agila. Samantala, dinala na ang labi nito sa Philippine Eagle Foundation para sa necropsy na tutukoy sa eksaktong sanhi ng kanyang pagkamatay. Alas 7.29 ng nagmamadaling umaga. Inyo pong natunghayaan ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo ng ating balitang nasyonal at balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, isasayin nyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa ibayong dagat o international, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
7: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
8: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
9: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high-fiber food. O usa sa akong ginakuha anini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee nga swag sa akong lifestyle on-air man o off-air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL magabuhay!
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
11: sakit. Radio with heart.
12: The best mix of music.
13: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Okay, maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komendo, o maging ng inyong mga greetings o pa-shoutout. Yan po yung tawag natin dyan. Sa bandang hulihan po, ibabasahin natin yan o sa bandang dulo ng ating balitaan. Itama inyo mga orasan, alas 7.32 na nagmamadaling umaga. Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon. Kontrolado sa ngayon ang peace and order situation sa Bukidnon habang nagpapatuloy ang investigasyon sa mga insidente na itala sa lalawigan kung saan kabilang sa kanilang tinututukan ang mga insidente ng homicide at mga aksidente sa kalsada, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon kay Police Captain Sheila Joy Hangad, tagapagsalita ng Bugpo na patuloy ang pagpapatupad ng mga checkpoint at paglalagay ng mga pulis sa mga estratehikong lugar upang mapalakas ang seguridad sa mga komunidad. Bagamat may mga greweng na itala nito mga nakaraang buwan, tiniyak ng pulisya na patuloy nilang pinaiigting ang kanilang mga hakbang upang maiwasan ang pag-ulit ng mga kagayang insidente. Patuloy din ang 24 oras sa pagmamanman ng Bugpo sa peace and order situation sa buong lalawigan.
5: Samantala, isasama ng pamahalang lungsod na Malaybalay sa pagpaplano ng mga programa at proyekto ang mga pangangailangan ng Indigenous People o IP Community sa 46 na barangay. Bahagi ng akbang na patuloy ang pag-update ng database ng mga IP community upang mas maging malinaw ang kanilang kalagayan at mga pangunahing pangangailangan. Ayon kay City Indigenous People's Representative Maria Sherlina Sario, mahigit 80% ng mga barangay ang naitala sa database ng gagamiting batayan sa pagbuo ng mga programa para sa kabuhayan, pamamahala ng ancestral domain at iba pang serbisyo. Plano rin ng lungsod ang pagbuo ng IP-focused legislative agenda, pagsasagawa ng mga tree planting activity at pagpapaiting ng eco-cultural tourism kabilang sa mga itinuturing ng potensyal na pasyalan ang community-owned Balinaw Eco Park sa Barangay Kalasungay sa Malaybalay.
6: Oras natin, alas 7.34 na nagmamadaling umaga, pangulisanin ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Sinilbihan ang warrant of arrest ng 157 taong gulang na lalaki habang nakapiin sa Provincial Jail and Rehabilitation Center o PDRC sa Malaybalay City. Mahigit 17 taon matapos ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Hindilala ang suspect na si Alan Otige Mandong, residente ng Barangay Pamutolon, Kalilangan, Bukidnon na naharap sa kasong frustrated murder na isinampa noong Hulyo 22 ng taong 2009. Isinagawa ng Kalilangan Municipal Police Station katuwang naman ang 2nd Provincial Mobile Force Company, Bukidnon Police Intelligence Unit at 1004 Maneuver Company ng Regional Police Force Battalion 10 ang pagsisilbi ng warrant laban kay Mandong. Ang inirekomendang piyansang 200,000 pesos para sa pansamantalang may inirekomendang piyansa na 200,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan ng suspect. Samantala, nananatili si Mandong sa kustudiya ng PDRC Bukidnon habang isinasagawa ang kaukulang legal na proseso. Aras natin, alas 7.35 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balita mula sa Bukidnon. Samantala, dumago naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
12: Heart FM, Balitang Mindanao.
6: Sa ating Balitang Mindanao, top 1 most wanted person sa Davao del Norte, nasa kote sa Agusan del Sur. Ang nilalaman na balitang yan at ipakinggan mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maimbuntag, detalye.
14: Nasa kote ng mga tracker team ng Police Regional Office Region 11 ang top 1 most wanted person ng Davao Region sa Barangay Bayugan 3, Rosario, Agusan del Sur noong unang araw ng Oktubre. Isinagawa ang operasyon ng Tagum City Police Station katuwang ang mga polis mula sa Agusan del Sur. Ang suspect na kinilalang si alias Chesel ay may non-bailable warrant of arrest dahil sa kasong murder na inilabas ng Regional Trial Court Branch 1 sa Tagum City. Matapos ang operasyon, dinala ang suspect sa kustodiya ng pulisya para sa dokumentasyon. Ayon sa PRO 11, mahalaga ang koordinasyon ng mga police unit kahit magkahiwalay ang mga lalawigan upang masubaybayan at maaresto ang mga wanted person. Inaasahang iti-turn over ang suspect sa korte na naglabas ng warrant. Ito po si Cardinal para sa Heart of M Balita. Pagbabalita ng diretso, servisyong may puso.
6: Tigang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Oras natin, alas 7:37 na nagmamadaling umaga. Oras natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Kagad pa lang, panalo na. Ngayon naman, dumako tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
15: Heart FM, Balitang International.
6: Arestado ang isang U.S. Marine dahil umano sa pagpatay sa isang babae sa Okinawa, Japan. Kinilala ang suspect na si Devin Jacob Ballard, 20 taong gulang at nakatalaga sa U.S. Marine Corps Air Station Futenma, habang ang biktima naman ay si Yagi Anna, 39 na taong gulang. Ay kay Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi, natagpuan ang bangkay ng biktima sa isang hotel sa Naha City. Tiniyak naman ng U.S. Marine Corps na sila ay nakikipagtulungan sa mga otoridad ng bansang Japan.
5: Sa ulay naman na balita, isang patay habang dalawa naman ang sugatan sa insidente ng pamamaril sa downtown Las Vegas sa United States of America. Ayon sa pulisya ng Las Vegas, nakarinig na lamang ng putukan ng mga pulis na nakadeploy sa South Main Street and West Charleston Boulevard malapit sa pinangyarihan ng pamamaril. Dalawang biktima ang nagtamo ng non-life-threatening injuries, habang isa naman ang naiulat na dead on arrival nang isugod ang mga ito sa ospital. Batay sa investigasyon, nauwi sa pamamaril ang insidente matapos magkaroon ng pisikalan sa pagitan ng mga biktima at mga sospek, kung saan humugot na lamang bigla ng armas ang isa sa mga sospek at papuputukan ang mga biktima bago ito tumakas. Hindi patukoy ng kapulisan ang aktwal na dahilan at motibo sa krimen, gayon din ang pagkakakilanlan ng sospek, kung saan ay patuloy naman ang mga ito sa pag-imbestiga sa insidente.

0: ay na lamang ng World Cup title, 2 Copa America crowns at ang finalissima.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
2: Abay bukas si Dennis Trillo sa posibilidad ng pakikipagayos kay Patrick Garcia sa gitna ng kontrobersiyang kinasasangkutan ng aktor ng kanyang asawa na si General Mercado at kanilang pamilya. Ayon kay Dennis, naniniwala ang lahat o naniniwala siyang lahat ay karapat-dapat sa second chance at maaaring marisolba ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng maayos na pag-uusap. Nagulat umano sina Dennis at Jeneline sa naging pahayag ni Patrick sa isang panayam kay Ogie Diaz kung saan tinalakay nito ang nakaraan nila ni Jeneline at itinangging pinabayaan niya ito noong nagdadalan tao sa kanilang anak na si Alex Jazz. Samantala, nanawagan si Dennis sa publiko na huwag nang idamay ang kanilang mga anak sa kontrobersiya. Aniya, bilang asawa at ama, responsibilidad niyang protektahan ang kanyang pamilya.
0: Ay, tama din naman si Dennis, di ba? Ay, talagang konkreto din naman ang kanyang kadahilanan. Pero, sabi nga natin, lumalawak na yung suno.
2: Ayun na nga. Parang medyo ano na ngayon lumaki at lumaki hanggang sa may mga personalidad na nga
0: nadadamay.
2: Nadadamay at nagbibigay ng reaksyon. Kagaya ni ano, kagaya ni Miss Jelly de Belen.
0: Ay!
2: Oh, na medyo
0: sumagot
2: hindi,
0: lang, no?
2: Hindi sang-ayon, hindi naging sang-ayon naman itong si Dennis dun sa pahayag
0: ni Jelly. Miss Jelly. Nakaw. Eto pa ngayon, pinapanood ako isang clip. Matagal na itong interview na to, nadamay na rin nung Cheska Garcia. Kramer.
2: Yes,
0: pero maldita talaga, no? Cheska.
2: Oh, Cheska.
0: Pero isa yan sa mga mukhang crush talang crush namin nung araw.
2: Ay, yes.
0: Talagang napakaganda. Napakaswerte nitong si Doug Kramer. Naswerte din naman siya kay Doug Kramer kasi mabait. Do parang ano yan, Gentle Giant
2: gentle
0: yan.
2: Gentle Giant, yes.
0: Oo, si Doug Kramer.
2: Nag-PBA yan, di ba?
0: Hindi
2: ako nagkakamali.
0: Mabait din naman na tao yan. Pero sabi nga natin ganun talaga kadugo mo Kadugo mo yung nadadamay sa issue. So malamang, immediate ano mo yan Immediate family mo yan. Talaga madadamay. Kanaong katuloy yun, sinigawan daw niya pala si Jeneline Mercado noon, ha?
2: O kasi nga parang hindi ako nagkakamali, hindi pabor o boto ang pamilya ni Patrick.
0: Jeneline.
2: Di ba nga, na-issue nga yung pagbubuntis ni Jen na parang hindi, di ba? Parang kwenestyon, dumating pa sa punto na kwenestyon kung kay Patrick nga yung
0: anak
2: na si Alex.
0: Yung dinadala. Napanood ko rin yun kasi mahilig ako mag-chismis sa YouTube. Napanood ko yung na pinagbibintangan pa pala na anak daw ni Mark Heras yun. Kasi nagkita pa raw si Jeneline, nakikita raw sila magkasama sa The President's Tower. Sabi naman ni Jeneline, "Hoy, nasa Japan ako noon."
2: Siyempre yung nakaraan ng dalawa, hindi naman ligid sa kaalaman ng lahat yun. At saka medyo malalim din ang relasyon ng Mark Heras sa General Mercado.
0: Pero naging magkaibigan sila, ha?
2: Yes, actually they're good friends now. Sabi nga nila, they're very open to do a project together.
0: Diba?
2: Kasi itong si Mark, diba nga, alam mo, na-issue yan, diba? Pamakailan lang.
0: Ay, akala ko nung na-issue noon nung sa may CR.
2: Ay, oo, meron din doon. Narinig ko, pero kasi lately, yung issue niya is tungkol sa pera.
0: Ay, alam ko wala na rito si Mark Heras.
2: Nasa ibang bansa.
0: Nag-migrate na sila ng kanyang asawa.
2: Di ba nga yung maong Lolit Solis pa nga yung parang nag-expose
0: diba?
2: Ng kanyang mga
0: problema sa pera?
2: Problema sa pera.
0: Nangutang pa nga sa kanya si Mark Heras.
2: Saka dumating pa nga daw sa point na nagigest-guest yan sa mga bar.
0: Sa gay bar?
2: Mga gay bars.
0: Wala namang masama ron.
2: Wala namang
0: masama. Trabaho. May mga kaibigan ako na nagtatrabaho sa ganyan. At tinanggihan ko kasi... masyadong overqualified yung katawan. Pero seryoso, may mga kaibigan.
2: Yes.
0: May mga kaibigan ako kasi mga model, may mga kaibigan ako model kasi.
2: Nagtatrabaho
0: sila doon. Pero not to the extent na alam mo na yung trabaho na
2: Yes.
0: You know what I mean? Hindi ko na kailangan elaborate.
2: Yes, yes,
0: ang ganto na sa mga mga
2: entertainment
0: na. PR.
2: Wala masama doon. At wala ding masama if you're looking for peace, especially nowadays, na ang gulo-gulo ng mundo, na kailangan talaga simulan natin sa mga sarili natin ang peace.
0: Yeah.
2: Diba? Peace,
0: sa payapa.
2: Correct. Wag nang ano,

0: Tama naman yung mindset ni Dennis Trillo. At no? Saka si Jen din kasi tahimik eh.
1: Hindi na, maganda si, yung ginagawa ni Jeneline Mercado.
0: Si Dennis yung para ma-vocal ngayon. Pero oh, yeah.
1: Siyempre tatay yan eh.
0: Yeah. Siyempre pinoprotektahan niya ang kanya mga...
1: Pero kung ako kay Dennis, di ko na rin papansinin. Oh, alam mo kung bakit eh. Parang okay. nagkakaroon lang ulit ng career yung mga tao eh. Kung sino yung mga tao na involved dyan, parang nabubuhay lang ulit yung mga kontrobersiya. Alam niyo naman sa inyo sa showbiz. Alam niyo naman sa mundo namin. Diba parang...
0: Tama. Good or bad publicity is still a publicity.
1: Oh, so nagkakaroon sila na nare-relieve ang kanilang legasiya.
0: Oh.
1: Diba? So tira parang, mo. Uy, meron nga palang artistang ganyan. No?
0: Oh.
1: Bigyan natin ng project. Oh. Diba? Yung ganun tipo.
0: Ay, ayan o. Nakikilala ulit si ganito kahit na in a, not in a very positive way yung kanyang pagbabalik. Pero sa ngalan na nami-mention ulit ang kanyang
1: pangalan.
0: Ay, ayan na. Pwede na natin bigyan ng pagkakataon.
1: Diba?
0: Bigyan ng pelikula yan.
1: Isama sa proyekto yan!
0: Ay, diba? Bigyan ng TV series yan.
1: Ah, ganun tipo. Diba, kaya naman sa mga ganyang issue, okay. Siguro wag na lang mag-isaw-saw yung iba. Yung mga netizens naman, maging responsable tayo sa pagkomento ha. Kasi minsan, wala rin tayong preno sa pagkomento.
0: Ayan na nga. Diyan kasi nagsimula ang lahat eh. Doon sa komento.
1: Yung mga bashing-bashing na yan.
0: Binash yung anak ni Patrick.
1: Diba?
0: Na gustong mag-train to be a K-pop artist.
1: Pati yung ano ha, nawawala yung respeto natin kasi syempre pati yung taong na namamayapa na dinadamay pa sa bashing. Diba? Sana na may maging tayo, responsable tayo sa pagkukomento sa kahit anong post. Sa kahit na hindi man mapa-showbiz yan, basta sa kahit na anong post na napapanood natin, hindi mo mapigilan na yung sarili, nag-comment ka pero in a positive way.
0: Kung pwede kung mag-comment ka, isarili mo na lang.
1: Diba?
0: Or kung mag-comment ka, alam mo yun, wag mo na lang i-post.
1: Diba?
0: Ikwento mo, siguro pwede kung gusto mo talagang ilabas yung nasa puso mo. Pero kasi kapag pinost mo na yan, that's gonna leave a footprint on you.
1: Yeah.
0: Forever na yan na nasa internet.
1: Diba? Sabi nga natin, you think before you click. Yun ang kailangan natin. Ha? Siya! Sana may maayos yung usapin na yun. Matapos yan, maisira na. Ang daming problema ng bundo. Ang daming problema ng Pilipinas. Meron ba tayong El Nino?
0: Ay talaga, yun ang dapat natin
1: pinaghahandaan. Hindi yung mga chika-chika na yan na kung saan nakalipas na mga panahon na yan. Ano ba naman? Tapusin na yan. Ha? Siya, sige. Maraming salamat sa yung checka sa araw na ito.
0: Yan ang ating balita ngayong Martes.
2: Heart FM. Showbiz Balita.
1: Ay, 7:47 na nagmamadaling umaga. Ito muna, sinipin natin. Ano na kaya ang sitwasyon ng ating mga kalsada?
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Nasa linya natin ngayon si HPG, Jay Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. Jay, magandang umaga sa iyo. Hello, Jay, sorry. Medyo malayo yung tunog mo. Hindi ka namin masyadong marinig. Hello?
3: Hello!
1: Yun! Yan, sige, lumino na. Alright, go!
3: Sa lahat ba dadaan ng Makapagal Drive, up, down, then sa Mountain Zone, pababa, okay naman, at maluwag na maluwag naman. At dito, nagitura po sa Oruham Street, pababa ng Sayas, pababa ko ng Sayas, yan, Villarin Street, at ang crossing na Sirinya, may build-up na dyan. At ang dire-diretso naman, papuntang Patag, ang Patag area, napakaluwag, ang Patag area. Ang kansa makakayamit sa highway, kansa Mulwa, terminal, okay naman. Bidlap lang konti, pero okay naman, bro. Maayos naman.
1: Ayun na. Sige na, sa may Buluwang bagi ka na. May pasero ka ba sa oras na to?
3: Meron.
1: Alright. Sige, ingatan ang pagmamareho at ingatan ang iyong mga pasero. Thank you sa iyong report, HBG Jay Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
3: Yan na linis na sitwasyon ng mga kalsada ng akin nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jay Tagalog Dudes ng RRJ Taxi para sa Han FM, Road Traffic,
2: Alamin. RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: Aras natin, alas 7:49 ng nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Martes, Oktubre 6, ngayong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang nasyonal, desisyon sa impeachment case of VP Sara target na mailabas sa darating na Nobyembre.
0: Panelo, pagtitestigo ni Trillanes, maglalantad ng character assassination laban sa pamilya Duterte.
1: Sa balitang nasyonal pa rin, mas malaking food buffer inihahanda para sa magiging epekto ng El Nino.
0: Headlines sa ating balitang lokal, pagkawala ng direksyon sa buhay, maaaring magdulot ng mas mataas na panganib sa self-harm ayon sa DOH 10.
1: Sa Batala County, naghahanda naman ng dagdag na water sources laban sa epekto ng El Nino.
0: At balitang lokal pa rin, LTFRB 10, hinimok ang POV drivers at operators na laging ipakita ang fare matrix.
1: Sa balitang lokal pa rin, pagkamatay ng Philippine Eagle sa Salay Misamis Oriental, sinisiyasat ng DNR 10.
0: At headline sa ating balitang Bukidnon, peace and order situation sa Bukidnon, kontrolado. Pagmamatsyag ng pulisya, pinaiigting.
1: Sa balitang Bukidnon pa rin, mga IB community sa 46 na barangay sa Malaybalay, isasama sa mga plano ng lungsod.
0: At balitang Bukidnon pa rin, suspect na nakapiit sa PDRC ng 17 taon, sinilbihan na ng warrant of arrest.
1: Sa atin namang balitang Mindanao, top 1 most wanted person sa Davao del Norte, nasa kote sa Agusan del Sur.
0: Headline sa ating balitang international, US Marine arestado dahil sa pagpatay sa isang babae sa Japan.
1: Isa naman patay, dalawa sugatan sa pamamarin sa bahagi naman ng Las Vegas.
0: At headline sa ating balitang sports, football legend Lionel Messi, naghanda na para sa kanyang farewell send-off sa Argentina.
1: At sa ating showbiz balita, Dennis Trillo, bukas sa pakikipag-ayos kay Patrick Garcia.
2: Heart FM Balita.
1: Aras natin, oy! 9 minuto bago sumapit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. At makinig mo na kayo mabuti ha. Kada bulan, problema na po nato ang bayronon. Bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po nga biyahe o linya sa mga payment centers. May na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW, i-receive sa GCash para diretsyo na nga magamit ang pambayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat o padalagi ka na abroad, adunay mga extra fees sa ubang merchants, maunga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. May na lang kay libre ang pag-claim sa remittance sa gikan abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab mag-cash-in o libre sa mga official GCash partners sama sa Puregold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede cash-in nga libre kada bulan. Maunga kung GCash, masayo na kinabuhi. Sa pagkuha sa padala o pagbayad sa bills, di rin ang kinahanglan mo pila o mubiyahe pa. Libre pag yun ang cash-in. Maunga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999. Either network's fees may apply to no more. GExchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash and fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide. Oy, magandang umaga po sa inyo ha. Teka muna. Ano bang ano ngayon? Ano bang
0: araw? Nako, Martes.
1: Ika-6
0: ng Oktubre.
1: Ilang araw na lang?
0: Ay, 80 araw na lang at Pasko na.
1: Oh.
0: 80 days. Uy, mag-ano na tayo ha. We are now down to the line of 7 na tayo.
1: Hala?
0: Bukas, simula bukas.
1: Hindi natin mamamalayan na hindi na pala yung Pasko.
0: Oo nga eh.
1: Pasko na talaga. Wala ka pa rin talagang biyanan.
0: Iyanan natin yan.
1: Araw-arawin ko na itong panawagan na ito. Para magkabiyanan na tayo. Makahigup man lang tayo ng mainit na sabaw. Magpasok na 2028.
0: Ay, magpapaluto.
1: Ay, 2028. 2027.
0: O, magpapaluto ako dun sa ano sa
1: mainit na sabaw.
0: Pero alam mo, yung mga happy sa love life ngayon, ano? Kasi nga El Nino, di ba?
1: Ano?
0: Oh, mas lalong iinit.
1: Oh, iinit ang paligid. Oh. Sana yung kagaya ng El Nino ay uminit din ang inyong mga relasyon.
0: Yes.
1: Ganon ka rin, Nel Arsaga.
0: Ay.
1: Dapat din ay uminit din ang iyong love life.
0: Ay, okay lang ako.
1: Oo.
0: Wala. Okay lang tayo. Wala naman tayo. No pressure at
1: wala,
0: all.
1: Wala pa bang nag-aayos?
0: Ay.
1: Ayos sa puso mo?
0: wala eh.
1: Sige, mangita ta.
0: Yeah.
1: Ah, sige, yung mga pa-shoutout natin, Bira.
0: Hi and hello, shoutout kay Alexander Oriel. Shoutout naman po, Naminaw, Delisa Proquan, Patpat, Kadingilan, Bukidon. Always, Miga Paminaw. Thank you so much, yan yung pakikinig.
1: Habaru, good morning. Tito ko, nakikinig din, nanonood. Tito oh. Boyet. Tsaka si Maymay, magandang umaga.
0: Good morning Papa Ru. At si Mami Lilin Puzon Gayem. Ayan, happy watching sa inyo dyan ha. Sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Thank you for always tuning in.
1: Yeah, mapalangat po po. Magandang umaga mga taga Zone 10 Upper Carmen. Aminaw karon. Good morning!
0: May buntag! May buntag kay Sheila Jane Gumapak. Shout out ko sa Tanan taga Block 4, Puntod. O pwede mag-greet sina Bongo family at Gumapak family. Ayan, maraming salamat. At Iligan sa may Iligan family.
1: Good Esbo, morning. Alaban.
0: Esbo, Alaban at Iligan family.
1: Good morning! Everyone! Hoy, mali ka. 90 days daw. Mali. 80 kaya.
0: Oh,
1: si Everett. Hey, Everett, good morning ha. Ang Hawaiian family. May buntag dihan na bida.
0: Yan, good morning din. Kay Mami Amy Balmadres. Great morning to Clark Montibon, Marilyn Gonzalez, kay Sheila Villacruzis at sa lahat ng mga taga-kamamanan. Good morning, Mayor Miles. Ayan, maraming salamat sa inyo lagi. Pakikin.
1: Marifel, di Kito Ahes. Magandang umaga. Always watching here. Salamat sa paghati ng balita. Shoutout, Mama Inday. I miss you, Ma. Seymour. Ito si Seymour. Ayan, and sa Team Turok mo to, thank you so much, Heart FM, ang radyo ng heart ko. Oh, pamahaw na diyan, Ate Pel.
0: Pamahaw na, oo.
1: Mahaw!
0: Oh, si Batang Harke naman, shout out sa Batang Harke Band.
1: Oy!
0: Diyan sa may pangantukan, bukid naman.
1: Mahaw! Bahaw!
0: Ay, kalamay.
1: Oo. Sunny Tuesday, sabi ni Mami Marilyn Gonzalez, God bless us all, mga solid sweethearts in our planet Earth.
0: Ay. Gusto ko yan, Mami.
1: Oo.
0: Naway mag-resonate yan.
1: Futuristic yung iyong shout-out. Zone 2, si Carmen is listening. Good morning!
0: Good morning, Mami. And hi sa mga sweethearts natin sa DATS CDO.
1: Ay, wow!
0: Greet natin ang lahat ng staff and students of DATS Technical and Driving School located dyan sa may SM Uptown, Daffodil Street, Camellia Home CDO, and DATS Driving School dyan sa may Malaybalay. At CM Recto. Likewise to Tata Caballero of
1: Kimmer Hill.
0: Kimmer Hill Viewpoint.
1: Ay, wow.
0: Sa may pagang Quezon, Bukidon. From Bongbong, Herolin o Jerolin?
1: Giorlin.
0: Giorlin of CDO.
1: Ah, tita, Lola Lalang, magandang umaga po sa inyo. Fit yun to, ha? Mga tagahan na po lang Claveria, maayong buntag.
0: Yeah, good morning, good morning. Hi din, ito may pa-greet, may pa-extend greeting si Batang Harke kay Erville Bacabaw, Jesser Bacabaw, Erica Olivar.
1: Bakalso?
0: Ay, Bakalso pala. Bakalso pala yan, o. Oh, medyo malayo kasi.
1: Akala ko ako bilabo mata.
0: Kimberly Artiga, tama ba? Sunny Ray Artiga and Arj Aguador. Ayan, maayong buntag.
1: Hi, good morning. Maraming salamat. Uy, may nag-shoutout. Uy, basta may nag-shoutout. Si din.
0: Hi, hello po kay Sir Boris.
1: Yeah,
0: hello. Thank you for always listening.
1: Okay. Mga bati na ganyan. Tristan, ano? Yeah, the gulay. Good morning. Oh, my gulay.
0: Oh, happy morning. Masarap yan. Ate Lalin, masarap din to, sabi nila.
1: Sino masarap?
0: Yung King Louis Barbecue. Face to Trinitas Mugo.
1: Okay, may butag ha. Dallas family, si Ate Jill. Maraming salamat sa inyo, mga taga-barangay 17 Burgos del Pilar. Good morning!
0: Ay, good morning din kay Dudski Fernandez. Happy morning. Amping lagi kay Chriselle Bagares.
1: Ayun. Maraming salamat. Boris, kailan tayo mag-team building? Pasyal kami siya.
0: Pasyalan niyo.
1: Ayan o, Nicolas Gales. Tatay Nicolas, magandang umaga po. Maraming salamat sa inyo.
0: Ay, talaga ba? Magpapasalamat tayo dito sa taga That's All. Thank you po. Maraming salamat. From the bottom of our hearts. Thank you.
1: Oy, maraming mananalo ng bugas at groceries today.
0: Oo.
1: Talaga naman, may buntag.
0: Lagi naka-tune in yan.
1: Nakikinig din pala sa atin ng mga taga-South Villa. South Villa Resort dyan sa may Ipunan.
0: Ay, happy morning.
1: Magandang umaga ha, sa inyo lahat dyan sa may South Villa. Lahat ng mga bisita at staff. Yan. Good morning!
0: Maganda daw dyan eh.
1: Ganda. Oh, dyan sa South Villa. Pasyal tayo dyan minsan. Oh, siya! Sige! Oras natin! O, eksakto alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang galing po na ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Motivo ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Marjepoy Batian Sila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita,
0: Nel Arciaga.
1: Ako naman Marla Urenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita na diretso, serbisyong may puso.
2: Ihatid sa inyo ang mga likalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
4: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. 93.7.
5: Delita po ito ng mga plan po.
1: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
5: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
1: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
5: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
6: With heart.
2: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.